0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofala hia tu ma Niue nuku tu taha. Halei e tō tālatu tupu hata tōru ke lāta mai au nei. Kua whiwhiri tu ai he lirifu pare miaha Niue, ko ia ko Honourable Dalton Tangelangi e whono ka penea tahana. Si ko lau tōru ia ko lirifu eke pūre mai e maanga ko Whineone hea kupa tua, ko ia ko Honourable Richie Mautama. Lirifu eke pūre mai e maanga ko la kepa, ko Honourable Rhonda Siakia. Lirifu eke pūre mai e motu, mai e maanga ko Alofi Tonga, ko ia ko Honourable Sinahe Mana he kau. Si fa aki ko ia ko lirifu pare mia ko Honourable Dalton Tangelangi. Pena e tau fifili ang hana ni freloa I neafi ki lunga e whakatutala ang hana mo PMA Niue ka nake la katoatoa e tau kotofa ang ngahua ke la te molotolu e tau iki pule fuu. Ko pe mai fine.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Yo, kia ora tātou, whakatulo watu hou e ki pe amoe e kakai whonua, koe tau polokarama PMN Tonga Aini. To Health Now, we're joined by Le Tere o Vava'ulahi Tuiafitu T. Shelley, a registered social worker from Pacifica Family Health Group. She joins us to discuss a whānau ora funded initiative aia okutoko anieni ki he ngahi whāmiri, especially those in low-income Pacific families, including those facing unemployment. Malo e lau maria, Le Tere, tari tari fie fie koe polokarama I he hoane.
3: I o malo apito e JP he whainga maria ko tuku mai ke u whaifi e fia toa he polo kalama o e fia fini. Malo.
2: Malo apito e si toko ni mai ke tau ngā ue pia koe mea lele eni a I he whainga maria ko ni ke mea mai whikau aki pia mui ngahi toko ni ngahi whainga maria ke toko ni ke tau ngahi whamiri. Ka tak pe mua o te ta kamata pe I he polo kalama ko ni ai whanau ora a ia foki o kua. Oh, yeah. Ke ngahi a mea lele ia I mai tau ngahi whamiri. Tau te whitu ke ngau tolu ko ni o kwhie mau haki toko ni
3: Koia. So ia, JP, ko kore peke u whakamalumalu ate he whakatapu ku ke tamata ke polo kalama o e hoa tāni pe ko e fia fini. Kaya tāma e fine motu ani ke u wha e fia tu he tāpua ki ko ni pe ko e taimi ku ke tuku mai ke u wha e fia tā he polo kalama. Pe a whawhita I mua e ofa e eki tau to e whelongo a ke a he ngalu ea. JP te kolosi hanga tonu pe ko ilo ku si si pe ki mini ti. Ko e whanau ola ia JP ko e hono pui pui tuana ka polka la mani ana e whaka tautau te fito pia ma e ka inga Māori I he tau pehe tau e tolu ko hili. Ka I he lolo tongani kuo hanga he pule anga o mai ke kaua tō tau ka inga Pasifiki I he polka la mako e ne whanau ola. He?
2: Koia.
3: Aia koe whanau ola ia o ku tautau te fito pe ia ki he tawhaaki wha sosiale ko ia mo ui pe koe social needs koe koe ai whamili, tautau te fito ke whamili koe o ku maolalo e nau tō ngā wāhenga pe o ku nau si I kai mauha nau ngā ue, ku nau nofo pe I api. Koe taha eni koe ni ai ngāhi whamili o ku whai e tokanga ia ki ai koe ni ai polokalama koe ne whanau ola. Pea koe mea pētaha JB, koe oki ai pētau ngai provider Pasifiki, tokolahi au pito unau whakahoko e whatongiani, ka ke pure anga unau vahe mai pe area ke mau whaka whai whatongi ai o hange koe ko mau tolu, te unofo pe he area koe no mau whai whatongi ai.
2: Koia.
3: Ai koe Pasifika Family Health, o ku mau whai whatongi ape matoa area o Glen Innesi, ko Point England, pea mau puna whakalaka to ai ki he Renwick Park. Ki foi area koe ni usisi au pito, I he turiki a koe ni o Takanini, pehe ki Manurewa, Weymouth, ai ki foi turiki ko ia koe ke fuu loko tokolahi hatau kai ngā tonga ata tohe area koe ni. Ai koe area mau kawa e JB.
2: Uia. Oku whawhiawhia mō ni pia koe ngahi talanoa meri e ni ki he ngahi whamiri koe ni I he ngahi feitu u koe a ko ke mea mai aki. Aia koe ngahi tokoni koe ni, koe tokoni e ni he tawhaki whaka e paanga, ngahi mea siri ni utau a lawe I pepe a mea e hou e ki ai tuunga kui ai he taimini e tau whanonga koe ni pia mue hiki hiki tō. Ai ngahi totonge pensi ni koe ngahi whemau koe ni a whaka aho. Whewhe nai tokoni whaka ngahi api nofo anga, ngahi mea pehe. Au whewhe ta whako ia kātak le tere.
3: Koia, JP, o ku hai kotoa pē ngahi whia mao whakasosiale, pe koe social needs, koe ai family, kawai e financial support, koe housing, koe taupehe pē, taupuna kaki atu ki he tawhaaki koe ni koe ni abuse, koe violent. He koe tahe ni e lia o tokanga lahi ki ai pure anga ia ai tawhaaki koe ni ai abuse, pe koe violent within the family, koe he rangasi e nau nofo. He koe lahi ange ai tono nou e ai maunga pa anga, kei ke ngata ai, kei ke fulele, ai education koe he family, kai ke mauha seniti fe unga ku lahi lahi lewa ke lahi ngai u palopale ma ko ni aia JB da nofo pe mo a hange ko fe hui I he tafa aki ko na e ai fie ma u ko ki he ngai a ke fale he tau pe he ka bale wa family I he get a gree ko ni o ta nga we pe ko e I kai ke ma u hanga we ka oku nau overcrowding, toko lahi a ngahi me mi pai whamiri o nofo katoa he whare taupehe ka pauka familie taha loki tolu ka unofo ai ha me mipa ia toko walu o alha kia hongo fulu he kwa siya uya ke he tukunga ko ya JB
2: whaofai
3: o ku mau fe ngā we aki mo ki nga tolu ko iuhi ngā ke sio ki hatafa aki ke nau si unu ki hafale o ku fe unga pe a moe tokolahi koe oi family koe mea pango e JB u mau inga peke o atu ea ke whanongia ngai family koe kiu koe ni oi tari tari koe koe ke mau hafale ho tau e liani alo atu ai ke tafa ake saute ko tau osi au tau tau ke fika koe ne mano tupu koe oi tari tari he he pe au ku iloto ai whahinga au ku he priority wai whahinga hake levolo hoko hono tolu oku lahi hono faka kalakalasi MSD papehe ke kainga ola ai ke heke he koe koe oi tari ai koe e tukunga koe ni ke paloparema koe ni oku iaipi e mau founga ke mau fitala noa aki ka pau fihia e fare pure anga e fai lewa sio ki he tafa aki koe ai private rental houses if not o ki aileva ngai whare o mea ofai pure a ngā ko emergency houses, pe ko e transitional houses, ke ohi ngā ke navigate ki ai e ngai whie mau ko e ni, ke kamata me iai e nau nofo, ka e lava ke whakasio sio ha whainga maari, o ha whare o ku atatae pure a ngā, pe ko ha private rental house, ke lava ke si alu ki ai whaamiri ko e o kunau ihe whainga ta ko e ni e JP.
2: Oku a si fa fa foke nga hitala noa ko e fika aki pe mo ni ko ni no si no fo tokolahi ko ni I henga hi api no fo anga he ko tupu anga ni nga hi fo tu a ko ma mahaki a ho fa pe fa tapu
3: a
2: ko hi ko nga hi a nga hi me pe ho ko pe ta te fito foke he tai mi ko ni o mo mo ko ku to fa nga ta a ni ta fa ki ko ya ai ku a ko ai ki me le le I henga hi nga we ko ni a fa na ora I he me nga we ki ko ni a Pacific Family Health ke o atua ai toko ni a ki he ngahi a ngai whaamiri pia mo ngau tolu fu whee mau ai toko ni koe ni. Whee nai ha o wakai koe ni ki he ngahi a demand o ngahi a ngahi mea koe ni ko ke mea mai aki ko ke wakai ke toe toe lahi ange has it grown a demand for housing, financial support I he ta whaki koe a e re tere?
3: Koia JP, o kutoe whaotu tuange ne lahi ai fie mau koe ni he ngahi elia la lahi koe ni hange koe financial support koe overcrowding koe nofo ai family koe ikaike ngata ai ka ku alfata hai ta moi violent koe within the family situation o ku whakamamahi apito e te wakai ki ai ka koe tahai ni e whatongia o ku mau whakahoko he elia o social needs koe e kakai hange koe lau o ku ikaike malawa ke whakakakato ai ngahi fie mauia koe ni ai kakai JP ka koe tahai ni ngahi tukunga o e moui a e kakai ho tau kakai pasifiki o ku lolo tonga hoko pe aku ke I kakakaka pe a e tolahi ho tau kainga tada upe ai elia pasifiki tonga ha moa ko fisi Cook Island ni kaike maunga e matome ka o Māori he kui ai pe ka o provider Māori ke nau tokanga I kina aia koeni ai elia ku mau lolo tonga whakahoko ai ngā we pe aku ki lahi ngā we ka koe taha e ni e I call pe koe ui ka te mau tolu ko pau ke whakakato ngā we koe ni ke whie mau ai kakai he koe ia elia u tonu ke mau whakakaunga tā maki ai o tokanga e
2: Whawhetai, koe whakao si pe katak pe mua mea mai whakao aki pe mua whaunga koe ni e lava ai, pe mua ngahi criteria pe koe ai ngahi makatu unga ki he ngahi family o kua kena wa maulele ki ai, ki mua pe nao tok whakao kua tu ai whetu ta ki katak.
3: Koia, whao mori mori mua hotau ka inga tonga o lava ke mua mea mai he fia fini, me Glenny Nessie, Point Inglani, pa pe he ki he Elia koe ni o Renwick Park, Katakwa mole mori ka pau ke whanongo ke polo kalamani. Ko koe koe uke ki ke mau ngā we. Ko koe koe uke ke nofo I a whamiri ka ngā ue whamiri koe a ka uke kaite ke ngā ue. Mā tu ungai ai overcrowding koe ni oi whale. Pe koe api. Kataki tā mai telefon mai ki a te au. Telefonia ni koe noa ua fitu. nima valu valu no noa tolu noa ke ta tala noa ai o oatu e ngahi information ko to tonu ke whanongo ki ai ko no hinga malo e ofa mai ko eni ai le ti o pe ko JB a whainga maari e ko eni sai mana tui ko noa wafitu nima valu valu no noa tolu noa lea mai peka te au ko ki ngā ko le tele ke ta tala noa se kau aki pia mo e polokalama ko eni whana ola maho tau ka inga Pasifiki.
2: Fafetai malo e maukoloa a letere I he hoani pia malo a pito honoa tuku mai ke mea e hou eki pia lau ilo ki ai ae kakai funua I he fiafini mauha e fiafilele e fetuna kai toki hoko atu ae fatongia whao seu peko e ki fasi e nia e kalapa afit moha ata kalawa ki whakailonga I ai ae mea mai fetuna I he fiafini o atu e ofa pia mo e talamonu ki he toenga e ngā ue o e hoani ofa atu malo
3: malo a pito malo
2: Hau eki pia mwe kakai whonua, tuk mwke tau hiva kai heni ki he hala holopeka, kalap a fitoen mo haata kalawa I he hoane. This is Pia Mentonga.

0: tai tu na ora tu ngua fe me ta ma hengo ngo me kolo mua we le toni ke ahoni malo tai
1: malo malo male ho e ki pe male le a ton ko to fe mo me man ke ta ho wa ngo ko ia i he se afi pule lulu ko ini ko u aki wa manaki ke tali tali a ta hini princesi angelica la tu fute ka mata a tu ko aho i a to na ki ko ia u ke ni ki lo to we le toni ko e ma i mo a fe pelotei eli te amoe seinga ke to'o me he ao ao koi e fai lolo a se fine mo ta tanaki a ngahi lelei taha oi a kau fai lolo o omi pe alote i hene kumete kai oleva ke felotei pe a hun e ta kai pe aunga ki he family mo e fondua koi tau mua ia a ma i mua e tahine wa mana ke whakahoko i loto Wellingatoni. Oku tak mai pe foki a Kerry Lavaki i he timi whatatolo koeni a e tahine Plinsesi. O pehe a e fiefia ka e ngatonga ko ia i he kolomua Wellingatoni ke tal tali a e tahine te amoe ne kao whafe ao i he fiafi tokonaki koeni. Ko ia oku kole at kotao ka inga koeni i loto weninga toni, kau whaise kau, kau taki lo tūpa, pē fōki, kau taki koia e community, moe tonga kotoa pē ke tau i he holo fo ou koia Wesley, i he aho tōnaki oi wiki e nihi taimi ni mae fiafi, ke teu teu ho tau whatongia ki he tahine princesi i he tokonaki. E me at fo ke tahine ki he lotu ko ia i e sāpate taimi taha wā e siasi ki he siasi Wesley Methodist ko ia i loto Wellingatoni pe e tātali ia e he whaisekau ki sione whinau pe mono ka inga lotu pe a mo e siasi. Ko e polkalama wha eke eke e lewa o ko whingawe aki a e kosliga kautaki a Wellingatoni pe a mo invesiti ko ia o Victoria ke whahoko e ni i he ahomoni te pe a mo e tūsi te. Pea kutaki mai ai ai Vice Chancellor ko e pasika e ma tano pe pe foki kia unga te aha vea. Pea ku whahoko ai i he fiafi moni te ai katoanga tāna ki tu unga ko ia e whanau pasiki ko nau lava i nau ngahi ako i he ngahi matai tohi kehe kehe i he university. O ko amanaki pe foki ke whahoko ai whahafi kia te ia kene mea i he katoanga ko i ni. I whahoko lewa i he tūsi te ai whakaosinga koia e ne whaekeke pe ai mea tū ki Christchurch i he bongi bongi pule lulu. O bia e fofi whawhiewhia, koi ngā koe lava ke kawa tu a Wellingatoni i he ngāhi i whaifatongia koia pe a moe mai moa ako koia e tahi ne i he ne whahoko fatongia i Aotearoa no Silani. Koe wā, ko o whahoko pe a me whaifekau koia se astonga hou eiki, whaifekau pule, whaifekau i kapote fono, ko lava lelei a konfenis koia e si a si a ina whahoko i he wike kosi, pe a ko ui ia ke hiki ki e whaifekau pule i Christchurch. Koe lava ene ta o kakato e hongofulu a e whaifatongia a e whaifekau pule koe ni, a ia kaumai aia Palmerston North, Poizua, Hutt Valley, a ia koia East Oak Valley. Oku amanaki ke hiki mai ki Wellingatoni whaifekau whinau vei koso ke hoko whetonge whaifekau pule koe ni i ka pote whono. Oku iai foki a e talamonu pe a mehen koslio koia kautake a Wellingatoni ki he whaifekau i ka pote whono i he whaifatongia pe a moe ngahi poupou, moe ngahi ngāwe oskia velenga i kai ngata pe ihe si ansi ka kua lawe mai ki he community pe a moe ngāwe koia whaka community a kōsliwa kautake a Wellingatoni pe au ki ai a e talamonu kia te ia ihe a manaki i whahoko a e ne whaifatongia koia ki Christchurch. Ka gehena ne pie fokia ne afi hili a Zoom conference koe ni, ne peki ai a taha kau whaifekau i loto Wellingatoni, ko whaifekau whono kalafi ka lini manu, pe a po eni i he po whalai te o malanga i he pong pong i toko naki ko ia koi wike ni, a ia whahauko peki apsi a si a whika wahiva George Street, Stokes Valley i loa hati he taimi hiva a pong pong i. Ko e whao si hange ko ia ku mou mea i ku o whahoko e minister ko ia ai finance Honorable Nicola Willis pre-budget speech paper ne amanaki ke ne tuku mai ene ene paseti ki he wa wa no wa no pe a okulahi ai a ngahi liliu lahi o kuna o faham ke whakahoko I he pule anga ko e ni ai aku ka wai ai na o pehe te na o hanga o kati ai kaunga o pule anga aki ai toko hiba afe pe a o kune pehe te ne whakasi si ai ngahi a potu ngā ue o ka wai hano mech ha ngahi potu ngā ue ko I ngake toi whakasi si I ange ai ngā kaunga o whakule anga o kune pehe foki ko e pese tinai e taha wha te nehanga kati I he tau e tolu ka hoko mai ai a e lava e o mao ai panga e 1.5 biliona I he saving ko e ni. Kai kehe ko e ngahi whakai ki ki e toki o atu he tau ngahi pokalama I kai ngata pe I he niu e se maka I he tau po leti o ko ia a ele o e kari whana whana. Ko e ngata ngai ngahi o ngola ma o atu he se afini pe a mea te au tae tuna una tu ino kua fe.
2: Whainga Mālie ko e ni ke o atu ai ai ki I tala whatongia ko e ni ki he Pataloni o I kao polisi tutuku o ku tau te fua I e Fonuani. Haini Tonga, Palestini, Siope Soakai, Matapule, mo I kao polisi kotoa pe mo I kao Sela. Ko e whakahoko atu ke tau whakatahifo ki he Apsiasi Tonga konistutone e he Hala Seville Drive I Māngele ki he Apo o I mea whakaeiki o Penisoni tau kapo o ku kamata he fitu o I fiafini ki he hongofuru po uli. Ko le atu ki a me sake o tumuri mo I kao me mipa kotoa pe mo lava mai ke whakahoko ho tau whatongia. Mālo me Pataloni, Palestini mo I komiti ngā we. Mālo.
0: Ko siare pasa whaitotoni mo tau ngahe ngongo me korongo e kakala. Christchurch ki ahoni malo siare.
3: Malo pito ai mau whainga maria tau katau pa moi ha ai tau toi se longo aki I he aho pururu koini kono wanoa o me waase ua o no. Pea koi ngahi ahoni whokio ange te koe ange kuo fo o apito e tau koini ai ne mawhana ta te fito ke taimpehe ni pea ne maukamata ki te ai nima ane uhu ta ku te mau whaka au pe eni ke tikiri e taha wha o e aho ni. E taim ka tau fuk pehe roro tonga ni, ne ongo ku I kai ke futafi tonga fe fe langi ka koe mea mau inga koe whaka maa whana koe a ae uro mai ae laa. Pe au pehe pe ae fie fia a ki mau tolu kotoa I he koloni. Tau ta te fito ki ongo mātua I he apioko korisi ko Middleton Crane School. Aia koe apioko high school rent for Christiani. Koe kitahi ne ko Sicilia Misa. Aia na ne mau hapare. Ki hono wawanga I koea oe setayaki ae anga koea oe tangata. Pane o mai ae ne ngahi whakaukau ke lava ke ikunai ai whaingata ia koe ni a Aotearoa pe ko Nusilani I he mea koe ni koe laulano. Pane hanga o whukotuu mai ai a ene kawe ngā o whelawe I mo mea koe ni ukuhi koe horis. Ka te hanga whakatonga pe e au koe au niu pe koe lango tulu tulu. Ai ko whetaula ki ene horisi pe moe ato. O whatatau ki he whamatala pe koe rea koe e nai whakahoko e Sicilia. O kui kai koe horisi, koe mea ia koe, ka koe whanongo, ke lava ke malere, ke mahino a ngai mea koe a ai paro pare mani. Pea ne pehe foki e Sicilia, koe mai tau te fito ini ki he kau whana wako pea pehe foki e ngai mātua, ke oua whakakata ngata pe whakamāwae wahe. A tauta te fito ki he longo, pe a ikai ngatai, o ikai ke tau longo, pe uinga ke tau rea, pe a pehefo ki hono motuhi. Kai whai a whanongo I he ofa, pe a ikai ngatai I he fie ilo, pe a ke mahino I foki. A ngai mea koia, tauta fito ki he paupare ma. Pe a tatau pamoe haa, ai mau pare ai toko tahani koe uhi koe ne lawa ke ne hanga fo matala e a paro pare ma koia. Pea me he wakai ko ia whakatonga. Ko e paren whoki o ku iroa whaka maulia, ko e tohu maramatanga. Pea, ko e tokoni eni, a e kāinga ko ia lotu, paha I, ki hono totongi, pea I kāinga tai, ke no whahoko ai kaweinga mahu inga ko e ni. E ura ki peo hangei ko e whamatala ko ia a Sicilia, ke tau whanongo, fie iro, pea I kāinga tai, pea oua ngata pe ai, pea tau mahino, pea tau tokirea whoki. Ok te tau pe moi ha ai toi ki tamasiki pe, me ihe ki I kolo ai au si si I taha ia I he motu sau teni. Ko ki tamasiki in tongani ko timote maka ui. Kuo ui ia pe kuo whai ai se mahino aki e hoko o hoko atu ki Australia ke Canterbury, Bankstown, Bulldog I he kalasi iki pe kono whapapalangi I he junior. Ko e hala whanonga toko tahanu ngai koe na kulawe I atu pe mei Esperton. Hoko mai ai ki he ki kolo pe koe ki feitu pe I he kolo ngowe kakala ko Hornby. Pe koe I he Hornby Spencers. Pe a I he taintatau fok pe nene a watu ki he tuunga koe a whafonga I a hakula atonga I he kalasi I ki eni. O whatatau ki he whamatala koia at nautoru o whelawe I pe moe toko tahani pe a mau ai koloa koia ai tonga. Ko lotu whatau ki lalo, tūtai pe a whaka ai eiki hono ata mai I he tuunga koia o e ahoni. Pe au tatau pe a moe ha ai fiefia koia ai whamiri pe a tau te whito ki kāinga Esperton. Pe kāinga tā I fu pe fōki ke te whaka koia o spotika at nautoru koia o ku kau atu koia ki a ike tau te whito ki he rugby ri. Te wanga pe mua o whakaosi aki o koutui koe lotu ene a tangata eiki pe a koutui te tau inasi a kotoa pe ki ai. Whamalo atu ke ngai tāpuaki moi whainga maalie ua fuaki ki a Timote. Kātaki o malu ia hono whanonga whauni fuaki ki ai a loto maalohi poto moi anga whakatou ki lalo. Kene whakaapapa I hono whamili, hono kakai, pea mokoe I e mea kotoa pē. I huafa ia o sisu kalaisi. Amen. Ko tui, ko e yongo ongo pē ia kulawa ke ma watu, pea me kolo ngowe kakara, I e ahoni, ka malo pito mou mea mai, ka mou mea.
4: Kulo mou eki ka atumu a whanau no ia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikini. Ko e tau porokalam whaka malo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila tolu hiwaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahupure lulu o I wiki katoa pe me taimi hongafulu AM ke ua PM. Pe ako e tau aloha te ike mahinani e whakahoko ia e ahupure lulu o I wiki kahau kono ua fitu o me ua afe waono. E iai mo ngahi pare ke e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pe mo e aloha lerei taha. Pe ako iai o kuatu ai heni e whakafe loto maafana ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani ke mo kau mai ke tau polo kalama whamalo sina mo whakafeohi. He komo I le rei mo ui fiefia ko e moto ia e kulupu We the People. Whapapatu piriki tala noa, ofisa whetutaki.
5: O se mini te tahawalo me I he ono, tau kolo se piki Australia ke tau ngahi o ngongo pe amu wani vahavea. Wani malo e tau ma e fiafini.
6: Mala tau toi lava ki e fiafin linta, malo mua la maria o eiki pia mo elele e tonga kotoa I ate aloana, ka umaki motoro mea mai nga lope me ngai feitu ke ke o kolope. O kokore ke ufa ngai pe ngai fatapu ko osa no afaki, ka ta mo ki ufa hoka te ngai o ngongo o kwa la mao at me asi le elia I he fiafini. Kwa otuk mahafa malo, loto honga, kisene lahi me ato ke ta Daniela Fusmalohi. Minista ke pot ngawe fonua, Savea, palani, mga hikoloa whakainatula, one whakafofonga e pure angatonga mwe pot ngā we, tuunga I he ngahe tokon kotoa mwe pōpōlelei, lotonga e nau a ai whakapure anga mai ki sene I wike kua o si. E tuku mai e whakamalo ma kehe ke tarawhi kaulahi leo leo, ke tistu I halangi ngie, te amu sekiritari I wā, tasman telefoni, I he tokoni ke ono fotutu e ngahi whataha, te he ke siasto kai kolo e akalaisi, I he tuku mai ai ofisi mwe siasi, a whetu upongpongi I Grenvilla ke whakaukai e ai ngai whakataha, ta pehe fo ke hongo siasi, ai siasi whakatahataha ko ia I Ingo Burn pe amo e ta Seven Hill, I ano whakataha mai hona whare whakataha a ngā ke whakahoko ai whakataha. Kau mai kai ngā tonga kotoa ne nau kawat ki ngai whakataha koe ni. Na lava ke tāna ke ai ngai whakau kau mhau I ngā, te kau aki mai kere kele, plan whonua, pe a mai koloa whakanatu la. Pe pehe fōki ki he ngahi whatongia kehe kehe, pe aku mhau I ngā fōki ai whakataha koe ni ki he kai ngā tonga, ko hi koe nau lava ki ai, I he nau mahuinga ia, I he nau koloa tuku whakaholo, koe kere kere mo e whonua, ai anai lava ai e ngā ue whakapepa ki he kere kele toko ni mangu fulu. Ne whakakoloa foki ki he kai ngā lotu ko ia, o sia spesidiana tawataina o tonga Australia, koe I loa koe tu umoe lau, I se ne, ai kawa tu e talafe kaulahi leo leo ke tisu e langi ngie pa mwese sekretari wa tasman telefoni e nao maunga keresi o e sāpate tamai ku otok mari wa tu. Ne ongo foki o toki whakahoko e sāpate tamai I Australiani I septema ka ni whaelonga e siasini mga he I siasini ihi ai mahu inga o e sāpate ni whakatatau ki sāpate tamai tonga. Ne taitai lele ki naua e he whaifikau sea, whaifikau Steven Fifita pe mwe whaifikau ure mwe kainga lotu I he kotoa I he mauwhenga maari e ko ia ke nau lotu whakataha mo e talawhi kaulahi leo leo pea mo e kau ngā ue me ofis talawhi kaulahi. Ne taitai lele e Samson tui a fitu mo honohoa evangelia ai talawhi kaulahi leo leo te ke tistu I halamungie kai umae konsela seniare whakalangilangi Louise Waterhouse kai umae sekretari wa tasman telefoni ki hono whakailonga e fuofua kamata e na polokalama ngā ue e kuiloa koe mana ma e to utup tangata ko ia o Brisbane o hoko ai a Louise Waterhouse koe patalone e ai kau ngā ue ngā weni, pia koe mana ko ha prokalama yo ko fukotuu ke toko ni I mutoka ngai ma kehe to utupta ngata unau fihanga hangai mo ngahi palopale me whaka ata mai ngahi po, boi ngahi pole ko ia oi mo ui o hange koe tauna kita ngawe aki o whaito ko na tapu pia mo yo ngoi o kai ke nau kau I he lau I he ngahi ngā ue ai kai ngā tonga pia ku toi tau mua foki ki hono whakaivia ki nau tolu ke nau wako fafo, ai ngahi tala whafonua a tonga pia mo tauhi pia whamo ui e taurea whakatonga foki koe porkalama a Samsoni mo tui afitu pe mono hoa Eva ne whakahoko eni he hoa tato na kotok mari watu taha no mne I he unity hap whatahanga koe no whakainga I he feitu uko Slex Creek ke tonga hahake o Brisbane ne whakahoko e pefoki e ofis tala fe kaulahi a ngahi ngā hue tokoni whakapasporti ma ngahi tokon whare I ki he kainga tonga pe ika ngatai ka ne whakahoko foki he konsela seriale whakalangilangi Louise Waterhouse hawhamo on tohi ki he ne tohi ko ia Driving Three Kings ko hawhamanatu e tauni manoa o ngā hue me whaifatongi a matonga ko e panga kotoa foki o mao I hono whatawa te tohini o ngahi tohini o fuakia ma e ngā hue ofa a ta aine ko kuini na naspau u. Ko e mahina ko me foki o kamatai wiki whamiri ko ia ka ngalot katorika, pe o tau ataina e pe a komnio ki he wiki te nau kamatai. Pe a ko e ngahi polkalama ki he ngahi wai whanua kehe, e tu uta ta pātere whalaki ko afu ki Beth, Mojavi, e wai whanua hi fo I wiki kuosi, mo na polo kalama pe hoko tai pe ki meripoane e weekend mo na polo kalama ka kuolava fo ke ongo komunio Robin Vale pe mo Mildura e na umisa ai ane lava ki aia pate de falaki ko afu mo semnalio so se fala via tolu Kua tuake atuwa ki moe lulu, mai kainga katolika o niwa top tapu, o kamraki whakahoko ia e hatokonaki wahiva o aokosi. Pea koe tau hipalokia ko ia maf top tapu o seesu ui niwa top tapu, ko pātele vihisone pe te lo, pea ko uhi koe tu unga ku ia e whalotu. Ko whai e whelotoi ke ngau e whakatahe kainga, ke whai ha lulu ke tokoni ki ono langa o nao whalelotu. Ko ia e koe whainga maari e eni, ke whakahoko ai ka pau whai ha ofa ki niwa top tapu, ko e lulu o kupanga hongofulu ki e tikite, pe koe pangate au ki e tikite hongofulu ai a koe whai patieta. O kau ene ngai lulu, o kau e lulu ko ene ngai lulu lalahi. Ai o kau e ngai parea ni mangofulu pea ko e lau pe ki niwa top tapu pea mahino ko e kie ngai falafihu kie tonga falavala pea imo e lahe pe ki e pueki o fata wat me ngai mea kehe kawai mo mea lele mo e kawa foki tu kehe ngai mea tokoni o kawai po akatoho pea mo e ufirei kapau mo fema o hatikite fet ha tikite ke lulu ko e ni fetu tak lewa ki a ofa a kau ola tu upola ko e sekretaria o e sias katolika pe ko e Tongan Catholic Chaplaincy I thika telefoni a ofisi ko hiva taha fa nima ua valu hiva noa e hounga au pita homo ofa ki niwa top tapu. Me si poti ne kamata fo ke moni te wike ni e lele ai ke aho tavalu me atavalu ke aho watolo me ai fe auhi aterita o senia I ta wini kolo mua koe vai funua toke lau pe kono tok fufua whakahoko e ni ai ulava mai kea timi o ke fafufunga e atonga pe a o mafana e ka inga tonga koe I ta wini mo e kautaha e ka inga tonga ai o palestinia e asione terpo ke taritari ki nao tolu ne tu uktaha ke ula kulupu e toko naki pe ne taritari lele ki nao tolu mo whakakahoa ake lole pe a mo kahoa paanga, pea tu uta hatu e kulupo no wae sāpate me I plispeini mo sene lahi, pea kulupo no tolu me I meripuane I he hengi hengi tu site. Ne whakata hatu e kāinga tonga I he fiafi mōni te ai pe o whakahoko e tari tari, ai ana e takia e kautaha koe e kāinga tonga I tāwini, whakata mo siasu tu upā mai eiki, ai a koe siasu tonga hou eiki ia, kai o mai siasu koe siriana tau a taina tonga. O whahoko e lotu mo e teo e ngai te pire mahu, koe feohi fie fia mo whakoloa. Kai kehe kuo o mai foke, kuo kamata foke fe au hi, pe kuo mau e ngai metare ni hi. O kaua Christina tuku afu, ne metare siriva he tolo tiskasi si hi fue tau taha valu, pe koe fe au hi koe ai kau tau koula, ni mango fulu ki hiono ngo fulu mahiva, o me tari me ai a se kona vi mo si wen firimone pehe fo me he ngahi te au hi kehe kehe pehe fo ki a ten le moto ne ngo kune whakafofonga e ia a austereria o kei hoko hoko a te te au hi te au kai amanaki lelei e to tana ki mai mo ngahi me tari kehe e whakahoko e whakamama e mo kai ngatonga I tawini o tataki ai pehe kau taha ka kai tonga e pa uri hifeto o nako e ni I he kalap spot fa sociale Tracy Village talmonuat ke tau kausi poti ai unau fafonga e ai ta uko ula ne ulawe ki ai o wha hifu a o ke si hifu I he ta uta hao no. Pea ofa ke mouma o hafe au hifi e fia mola le rei foki. Ko e tua e a I se ne lahi ko ia I aho ni hao hafea langi pea uha toto holo. O moko I he tikirifua mafana e selsiase taha ua aloha ke ai ki he uanoa. Momoko taha a e kolomu a kentela, I he tigiri e ua aloha kia ki he taha ono, pia au a fie wha konga e langi. Ma whana taha ta wini ko I a kolomu a o e toke lau, o e waifonua toke lau, tigiri e ua wha aloha kia ki he tolu tolu pia la a le lei. Ko e mahu inga panga taha Australia, o kwe unga me panga taha senti o ua Nusila, senti si taha Amerika, mo e panga taha senti ono ono tonga. Ko e ngahi iongongo pia kwa la maot me Australia, te leilia I he fia fini, ko awan wahavea, ma aloha mo mea mai, ka mo mea.
5: Whamalo lahi at ke te koe, wani wā mo I tau ngahi o ngongo, tok whelongo aki I e wike kaha o malo.
4: Kulomo eki ka mai mo ki fenga mari ke o atua e fenono mau inga ko ni ki Aotearoa. Ko kulupu ko e tato collective ko e vaanga u e pe ia ki he kai Pasifiki ai fana ora. Ka ko tuku mai ai na upolo kalama whakapa anga ko e ki he wafe ua o no. Ko e tato collective ko e sino ngā u e tu tawa taina ki hono whakama fai ko ia mo wahe atu o e ngā u e pe a okunau tau kei I hono uki mo hono o atu e ngā hitoko ni ke heke heke teke mo tolu ko ia okuiviri taha. Ai fie mau e anga o e nofo. Ko e whapaanga koe ni o whate fito pe ia ke tokoni ki ngahi kautaha ngā aue koe o kutaki he kakai pasiki pe tau mua ki e whakalakalaka koe ki mua ai nofo a kāinga. Tatate fito eni, I he sina ki me whaehi ehi, pōpou I mo tokoni, pe fōu I he ngahi fōunga ngā aue o kutāau mo e anga o e tau nofo. O kia e fōki a ngahi halanga paanga e ua o kufakata mai. Urua ki pe, koe ngahi sevesi o kufakatau te fito pe ki hono pōpou I mo tokoni o kakai pasifiki, aki hono to'o o e ngāhi tūkia anga koe o kine whaata ofi aki ai laka ki mua ai mo ui e kakai pasifiki. Ua ki ai, kono langa hake o e ngāhi whainga maari e whaka community pia mo whalala anga foki he kua tataki me iloto ai community. Koe whakapa anga koe ia ku tuku mai ki hono langa hake o e mawhaifa community o ku tū a tāpe ia ke taktaha whai mai ha tala ngā aue pe koha tūki ki ai. Pea okulawa foki ke mau ai website koe a Tato Collective I he tuasila koe ni koe Tato Collective wa lea betaha .nz. Koe request for proposal pe koe tohi tala ngā ue koe ia. O whakatatau ki he fotu ngā ue a Tato Collective pea koe whainga maari eni ke langaha ki ai a etau nofo. Koe ai ka pā oku ke kau ki ha kautaha pe ki ha kulupu ngā ue oku tau mua ke langaha ke a etau nofo a kāinga he fonuani. Koe taimi eni. Wakai ia e RFP pe kamata rewa ke whakafonu a o fōmu. Oku tāpu neni a uaua o me wafe uano taimi ni mai fiafi. Ki hato e whamatala wakai ki he tatocollective.nz. Teuteu a mō fōmu proposalo pe ke kau I hono langa hake o ngahi Family Pasifiki I he fonuani.
0: Ko fāsi bāma, mo tau ngahe ngongo me tonga aiki ki aoni malo fāosi.
3: Malo pito, tewitu pe malo mua e lau maria o aiki. E mo e lia tonga tau pia kumou. Mea mai ke tau ngahe ngongo kui kata anak mai pia mei tonga ki he fia fini. Hange pe kui kumou. Mea aiki kau hausia mai ne fāsi os. O e mahina o e family. Ilo au pito I tau fonua I tonga. Ai ngahi sāpate ko tau zitu ame ai koe kakato ia. O e sāpate o ngāi whāmiri, e o kamata ke sāpate whakame, e whānau, hoko mai sāpate whae, e hoko mai mo sāpate tamai. E o waima ni e o kamata ke asia ke nau pe e, ke ongodonu pe, ke kawa erewa mo sāpate koe ni, ke kakato e sāpate whāsuke o me, I sāpate whāmiri, pe koe haa hano whai ngā whakarea, pe koe sāpate ia o e ngāi kui, pe koe mea pe whilawe, pe mo e whāmiri, ke whakakakato ai te kakaike. Ok te ke whakahoko, ako malawa pe ke whakahoko. Ongo apita apita pe mahino ai, ke heke apita pe ai fuu lahi ai, kātanga I o sapate whae e, pe mo sapate tamai, kei te mitau pe na ilonga lele apita pe ai, onga ia ngai whamiri, ma ngai CSC, I e toa ngai zi ngai tamai, I ono fuu ilonga I ake ai ngai, mea te tau pe, pe whakahoko ke zi ngai whae, au ki e ngai wharelotu lahi. Ai me me malanga I pe kau kamai rau fatongia koe koe I ngā I o wau lau himi, lau porohola ngā I mea katoa koe ana me whai katoa pe e kau kamai no I pa whamama whai koe anau sāpate atau hoko tueni ki e toi mahina ta e de toi fuasko nio me mo hawa sune e toi fulahi ange ia koe I voki o kamata ngai konferenisi Konferenisi e sese tonga hou eiki, ko sese tonga, ko lava atfogia, e mo mea I, e na e zoom be ano whakahoko. Pako e konferenisi e sese tonga tau taina, o ku whakako, I e kamata ke whakako ati e lolo tonga ni. Pea e hoko mai ebe hoki. E mo e konferenisi ku ikai ki whata tari ki ai. Ai whonua, pako e konferenisi e sese kusina tau taina tonga, e be hoki ono whakamala tua, o e senturi ua, o e tōta ai lotu e mō misa tōmasi e tāwa luāono e tāu ia e uangiau o mana ki tōmana tua. Kake, koe aho fa mo fa beni e tonga fa tau ki e fa mtala pia me I tonga ki e pia mbi e fa mtala ea ule e pito pito pe a ea e ko tau ki step over me be fa geni e me e taime ko ia na e fa pangena ulawe ke ki mua ai fa haita uafa pene mo kuto pe a fa fa inga taime ka ku fa ia I pe ai ki lele iange ai taime ko kui tu ai ai tala taime e taime ko ki loa but they mean because the Uafa or Tonga. Go for her a key premier, no very far for Lua, a go a minister, little or put away Panga, I for Lua. I patched to go here out of Lua, the monopreanga, a Faleria, a Fonua, a fighter, a waff in my one, came my waff in Bawa Fitu. Oh, if you want to Panga, a Hibanga, Wahiva, Pininima, Briona. Iwa ua hima po ini lima mriona. Ua ia e, I pila o peko e Tepi City, peko e to nou nou, pe panga e tolvalu po ini taha mriona. Ko e Tepi City, eh? Tolvalu po ini taha mriona. Na e, lahia e fomatala. Fomala ala a e, mista a leo leo, o e punga ue paanga, la no pere fafanua ko koe paremia o Tonga ki e Pacheti Koeni. E nā ne whakahai ai tahi mea o kohoko I e tau Pacheti hange koia koe panga e tahawalu mbriona. Panga e tahawalu mbriona a ku subsidizia e ta tongi ia ki purunga ue uhila koia a Tonga. Koe panga koe ni ka inga koe hiki whakamuimui koia ai uhila. Ik fa muy muy be uila I tonga na gila gila pe a deu wa hiki ko ya ka ku subsidize e to tobi e pure anga ya fu hiki ko ya ai ka pa ko uila o ku na pa anga e hongo fu pe a hau ko ni hiki pa anga wa no te ke ki to tong be pa anga wa furu e anga e pure anga ya o to tongi ai pa anga hongo fu ko e hiki O te ewe hoko moe talanoa whakasika ke whainga mea koe ni. Pena e meimei sai ane hana whakapeseti. Koe hi e meimei ose ane a whainga mea pehe ni. O meimei kau lelei ai pehe ke kau ni mamma ke kau mālohi. Ege te ihi koe ne lau mano e nau. E koe ni hiu kwa ue o mano. E nau tatangu ki lai mahina. E koe ngai business la lai momo ui. E toi la lahi ane a subsidize koe totongi ke ngai uhila koe ia. Ege? Ai kamalo be ko fomala ala nei kamata ke ha ai fo noa I fo hiki lai ko ia ai to tobi uhi la lo tonga ko o fu mate mate o bitu mo palo pare mai lele ana vai ki mana vale le e rem le fo hai e premia ko sep ko hiki ko ni o ko to tongi ia e pure anga o wai mo bana ta hambiliola e aluia ki he emergency energy crisis e koe ngai whi mau whakamawe babbe koe ia o ngai iwi koe ia whi mau ki e ngai aki e whonua e wei ama taha miliona e panga lima miliona panga lima miliona koe peseti e tolu e to konia ke peseti e tolu kola a e ka unga atua pure anga a ia ku iki peseti e tolu a e nao vahe ngā pavopo ke panga lima miliona e alue ki ai. E eme panga tolu pa inewa mbriona, e di huia ki e kautaha wakapuna Lulutai, Lulutai Airlines, pa tolu pa inewa mbriona. E eme panga tolu pa inefito mbriona, e tolu pa inefito mbriona, e alue ki e ngahi waka tahi koe a whepolau aki, whalotuponua, e iei mo panga e hiva kilo. Panga hiva kilo, o e, ai alue ni ki e ni, e koe kautou regre ka, te pē ke kau whaingata ia because disability aluga ia ni ai pānga koe ni koe konga ia nuko māla ala e ki paremiaka koe stā pānga leo leo ia lono tonga ni e kau aki pia mo e budget ko ia o kuosu tuange mai ki wafi mā wano wafi mā ua fitu e rengi tau pēo ku O wei e ki ho haa ki lahi, ki lahi e wholau. Lahi e wholau o tau kou taki. Mai no veo ku ko fola ho ko pau ke faka ho ko ia ko I ku a ko nga ui ti mau ke fai ko e o se ke ri ma me ma e fonua a ko faka mo ni he ni a li he ka umrista malolo li ka fo fo palere malolo li ka si o malolo li ka ka me mi pa poate tare kita malolo ko nau faka mo o ni a ko lahi ke lahi a uta mo holo ni ai fola no ia Mga follow unnecessary. I follow like I get on the fire, I follow. I follow, follow what I say, hala. And I follow, not your day. Why follow, don't follow and he a level of big hilaro. We pick out a workshop here where I moody, because I could release Koya, then we level of Koya. Okay, follow, pick out my level of Kiolunga, I go CEO, because we come with this car. For that again. Fai to ta get yo ko CEO Malolo na ni flow ko ni mista ta ta ka ni ta si pe ko mari wa tu ka fra ta na fra ko I Bangkok I Thailand fra ta fra ma man la yen na e mi mi ka ko to me ke ngai fon wa ko no mo ni fo mo da la ko CEO Malolo ko ni na le pe me get yo na ni ngo ye mi mi ma ni ngo na ngo mi mi ma But then when I now introduce now tangutu ka toa I loki konferenis na kau ke kau pata ko ni me me me ngai fonua e ono ko frutup a be ke ko valu ko frutup na introduce ni ko ni mo na wai la kanga ko ngai putu ngawe mo mai me ai ko kau ko ni hi ko ni me ko kau assistant the clerk officer ko ni ko kau pege ya ko La kanga lahi e ke pekeja senior officer, pekeja CEO, na matokon CEO. O pia tapua ke mo minister ku tau mama o ia. Kana ne pehe ko tempe ne au meka kina ua. Ne fu shock ai fale e tempe na nanga introduce e tere yonga fuga pongre tonga. Pe toko ta ko CEO, ne ko toko ta ko minister. Me ne he au e fale fuga ko e workshop ko ini, na ne ongo ibe, ai fu hala lahi a e na folau. E follow ko ni na to ton ke follow ya ta ele volo pe ko yo ni o mo na u fata ko na ton o bu hinga fata ha u hinga e workshop ko ni pe ko na ton te na wa nga nga we a me ko yo na na to to mai mi fata o ku ha ke ni ko wi e ko ton a na yo ha ke ai ko ha ai se ko pre ya e ko pre vai ya I he na he follow ko me mi pa fale area lo lo ton ai kain fariarea. Oku mahina o bita pita pia e folau. Nahe koe ko ulawi ki ai ngai folau pau. Kaku pehe pia ime ngai folau. Tonu ke pakasisi. Na te pehe poke vaea. O kai me nihi te ki ai ke ke whakafua ka vai ki nao tolu. Kau ai mdi staa fonua. Oku no tonga o kei ke whakafua ka vai. Oku I muria I hanga koi folau e ua hoko hoko. Kau tapua no pepe ki staa fonua koe koe. Ngai patongia a ko pau ke poka hoko ko poka katato a ba wi ku ma u e forma talai e akai ko I muri o tau kai ngatonga I muri o fa fa kata mo ngina dol ka ak mo kere kere na to poka hoko ne tu pe e mista ko lu amaro lo o ignobre tu I ati tu mo ne foi timi takai na fa ka hoko Oeni koe faipi mea te tau I ospe ngai tau siki au pita pe koe tau pe taha pe ua. Au kono whehu ia. Pe ko whee ri poti koe polau takai koe. E ngui mei koe takai pe uinga ta tau. Ka koe uinga no hake ni. Oku tau whe amokaki e tau pacheti. Oku ikai ke tau tu umali e. E whakatotolo I whakalelei ange ai folau. E fuulahi au pita. Koe me anina e kālui lahi e ni e agris pōhiwa o whangai whakatāpū e mwe ni e kau whai o ngongo I e ngai tau ki mua. Pene koe e me e ua. Fuulahi whau e wholau, fuulahi mono ngā ati noa ia ngai mea lere whakapure anga. Pene ki holo mai. Pene au me koe ke tai mini hanga ngai o pe koe ke toe kālui ia. O toe whoki pe me e koe ni o no molo. O toe fuulahi ane. Mahina o pita pito koe paropare mai ni e kainga. Te a whakababa me ke kau mau mawhai. O koe koe levono tau mutahati o lunga wari koe peo au ke levono I poki lalo koe.
7: Pei e whiwhiri e ni i kwa taimini me dunga kwa e teknolosia o kuto tonu ke toko ni lahi. Ai dunga kong tau ia i. O manonga aki teknolosia ki whakasi isi e whora u. Kwa wii e kulaba peo fai e whakataha. Ai e zoom. Mwengai fungwa ke ege e be e. Ka ku haa mai kwa me e nio kuto tonu ke fai hatokanga ke ai ahutau whanua. O pei fuke te ua ha uhinga. O se mau e whora u. O se mau e whora u. Pe vahe pētiu me la lahi koe kuna mao i e taimi kuna usungao koe ai. Ai wholau, pe kui kai kua whai longa le lei eni, o kutau te whoki whoki a tuen ki e mea. Nai whai hono ohofi, mo hono whinga i ke tuku ki mua. O kui kai tāri ai tāngi, ai e tōtaha, i kau kengi koe ki loa ke Komanselo, i tonga na e tūtu oni ke ne ostautea o lo tonga ngai pōpula ke mate, i hua tori tori. Pena e tāngi e tōtaha koe ni, yo vi con lo tautia che fa dai e na uinga fa va ta con mai no mai tari me fa mal tangi o ku kai ke tari yo ile ko zi poka nge mo me ai na tari ai tangi a fine na nga popolo ke mate o anita tauta yore bo ta ko di ku kai ke tari ai tangi ko ni ko mai no e fa ko ai be ai de nga popolo ki mate. O ku te lahi o dite pe moe asimai e la unga whikau ake ni pe moe seve. Whakaoko koi e whakaoko whataungia o whakaoko e ka unga whakapuri anga i e ngahi purunga ue puri anga. Te bebe hoki ki ngahi sektoa tau taha e ni ihi. O e la unga koe ni koe wha la unga fo o fu lahi a bita bita hono whakaoko o e la unga ni. Bea o komata bebe me tari telefoni. Koe e ni ihi hoki e ka inga fukuonga koe ni. O na unoko muri, o hewa moutonu. Pia ui ai e moutou moutonu whaka aho e ngai se des whaka aho anga maheni ke ke. Pia o mou mea i le rei peki moutonu. Ai le lei anga whakako e ngai se des si, e ngai funua muri u mou iai. Pia tai mgo mou mai e ki tonga, o ku whakatupu lato mamaki, pia whakatupu ika. Kia teki moutonu, ai ikai

0: kai bia ne holo pe auto ye mahaki fo o we tai mini u pe vabe au bitu mo le tupu pe mahaki ko kauti ta tau pe hui tanga tama u kwa fine ko kauti e tai mi ko e ko matala e tota ko ni ta we waloa ko o si na e kau ya he mahaki fa mo fia o wale pe ko puke hata le ne ne puke ni ihi na na u fulai na u ma we o ka holo pe na e me ni na fulai na u ma me toko ni lelei pe na hangi ko ne ki fa alo ma ke pe he ko e fokoutu a pēnia ke kau ni ma me al toko a motu maari e ang. Ai nea umai e tai mini, ko e oho a kau ti ke o tau matakari pasiki o kau o tau kakai, o ku fu ulahi au pito au pito, ke au fatu ta maki. Ma ui ngā pito pito ke, ma te tau ke whare e tere tāko e ni, e whaka au ngai, ai ngai health center, ngai kliniki, ma ngai me a whakai mo ui ko vaila polo koi nusila. Ko tonga o whaka ofa au bito au bito. Ko tonga o whaka ofa au bito au bito, tunga koe e tau meti kolo, tunga koe tau whare maha ki, ko I bē hoki mō mea ili lei bē. O tau masiva. E au ku mono ia ki nau tolu, kuna fo I muri hange ko ki mou tolu, ko I koe lahi e ngahi, nau nau lelei. O ku whai ki whakatara noa, ki tangatari ki whai whekau, me tonga na lava ki Amerika. I mahina gai maina ko si o whakahoko hono whai toho I e whai ngā pohotua koe ki loa koe Ustrik Kenta o I wiki tangata e me tante I whai whikau koe ni e whaas koe taimpe koe na e teke tok sari o te ko hua tiki whare maha ki Amerika o hua tiki whare maha ki si o tiki kau ngā ue mo toke tā mo whare mo nongai bea ngā ue I ki whai maha mea kā ua se o ngot kia te uko u o stui au te umo ui pe au. I environment, I ataka I e ta tāpe. O ia kupe ke tau mao fokia ki te tau mai hu hui vai ola. Mai hui vai ola kui mi se hanga hanga ia mai tāna hoi nau toki hanga fra hoko adu. Ka koe hanga ia e no fō pe koe mo ini ihi I tonga o kuna u whinga bito bito ki mao whinga maari mo mao I Nusilana. Ki lawa ke nau follow a tiki Nusilana fra hoko o nau whangisi. Pe pe ki whangi whaito. Au alu poke taimi ki tau lai ange ngā hi mātu, koe nau whānau I Nusilana, koe whāmiri, lawa nau whalau atu whakoe e whanga ki mea koe ia, o koe koe mea si. Kau ni lawa e te whakaloloa te mbaui, ai ni tau lai, kapau nā nau I tonga, ko nau osi I he whuti ono ki lalo ki nau tonu. Eke koe whakau si bea koe tau update te tai bea e te ue ke tau kātoanga. Se tuliwa lotu, mula ki whakahoko, I e maina katu u o ku rozinga o I e maina katu u o ku me miri unga tolo ko ku whakato tolo I me miri unga tolo mea kato abe ae ka pau teo te teo ape whata ata koe di to e sesko kauke motuan sesko silan tau taina koe a ko kolonga ko e mau te pilika na mau ngahi tenko mau taritari ai Nai me me avalis pe ia e te pire ni manoa. Koe ta uni, o me me te pire e te au ni manoa. Koe ta anak fo I ufi. Koe ta anak fo I ufi koe a koe o mau inasi anga mahe ni. Koe me me fo I ufi tolu noa. Koe ta uni, fo I ufi te au. Koe kato, ta anak I kato. Ta anak kato na mau me me kato e tahtolu anga mahe ni. E kon finis ko to ape. Ko ta uni o mau kato e tolu ono. Pe ko e tralo ai o mau fai. Ko la hi bege kai nga mo e bege te tonga ko to ape. Ko ta umono ia e ta u kau. E kato anga tatu ta hai ta u te au. Ko ta u tau tangata. Pe a ko vahe mai ko e ni mo ni unga tolu ko e ni u tatu ta ape. O spen tau fokio no molo. Pe ko e ko ia be. Ka ye ngai fatongia ko no vahe ngai mea ko e ni. Pea ko ifo koe vahe mo e whaitutu ni ako whaitutu ni. Koe nau hila mai ki mui, o ku lau tātu e mea ke vahe mo mea ke tofa. Pea tofa, pea vahe, pea toe. Ia ane nau nau. Whai ake ngai tau. Vā ke ngai siasi. Eke ngai kai. Eke kau frau me mori mo ngai siasi. Koe ngai ele tū. Koe ngai whama a pōpō. Koe ngai hoa ua ni koe itua. Mi whare lotu. Mi whare lotu. I he teo senturi ua lo tu. Koe mau mea whai tongani, kono riunga tolu ia mea kotoa pia ke whapapau ki. Oku lelei, pia mo nā pangpang maari ia mea kotoa pia. Ngahi wangopeu tātana katumi tonga ki he tia fini,
1: Hoi ki muka ainga. Mo mea mai o wakaiange mua a ngai Staila Pasifiki ke hekehe. Iyo mo ngai teunga whafonua ku mau mau I he iweni Pasifiki. Tori mo whiri he mau ngai Staila ke hekehe o isote LA ma e hau eki tangata. Ngai kofu whaka of ofa atu ma e whangafa e pemo hau eki whafine. Iyo o kuiai pemo e wala iwenia ma e whanau iki. Pore pore aki hota Pasifiki. Pea kohono mea kato e tui moia ki he lotu. A ua iyo pe teke fomolo koi ki he ngā ue. Pea katoanga pe o ku ke loto ke ke wala. Whakatonga ki ai. A hifo ki he Event Pasifiki he shopping seta ko he Malae Wakapuna, hangatu ki he KFC, ofi ki he warehouse, fika uruaki John Calder Drive I Māngere. Pemanatu I angeni, ko ngahi wala elei o ku specialo, whakatau haua, ma uhono tolu taitotongi. O ku mawawa he monite ki he falaite, hongofulu ki he ono e fiafi, atokona ki, hongofulu ki he faa e fiafi. O ku mau pore pore aki, he mau tauhi whakasewa aniti ki he kai Pasifiki, talu me ta hiva, ua hiva.

Malo mo la mali ha e ki pe a mo le le a tonga ko to mo me mai ke ta polo kala ma pimen tonga I he fia fini pe a fata wan pe mo ma o ha e fia file le I he fia fini ko linta to lo se passe ku fa ha pe a ko le pe ke u hufanga to ai pe I he tala fata pu na ka mata ki a nga we o a honi ka e ata mo au ke u o ato ko nga hono wa ko ia o e ta polo kala ma I he fia fini ko lava foki e tau ngāhi o ngongo pia ko polo kalama ko iau koko ko polo kalama langi kakau ia ai e kau mai ai a Samuel Mataere ko e tō tafo ko ini o ku ie mala e ia o e hiva opera fidu tau noa e

0: kau li stutu ku ko a New Zealand ni. He ku fakasio sio takai holo ni ta ku mahalo ku fonu e vaka e fitu e alu ko ni. Pero ta tanu reva ke alu ha haki polo kalama ene hinga ye kori atu ke fakahoko haki polo kalama. Ke na u fanango mai e ka inga ma kau ko li stutu ku ki he teue polo kalama ko ni. Oku teuteu fuke fakahoko polo kalama ko ni si ulai no aho fitu. Aho fitu ki e aho taua. O si ulai, o fakahoko e polo kalama, ako hono whakamana tua pe, whakatau tolu, e polo kalama e koristu tuku. Ai ongo apiako e si asi, ko e apiako maalunga kori ahona, pe amo saine ha, iwa baulai. Ko iai e kau koristu tuku, ko e mou whanongo lelei mai, ko koko ku kai ke fa ma wo ho atamai ke hiki hiki ta ngai polo kalama he ku lahi lahi fe ta aki holo o kai ke ma we ta polo kalama ko ho wani ala leva ka ha peni pa ke fa nango mai ke ta polo kalama ko polo kalama ko anusiani o te te ke fa ka hoko ta polo lahi fa ka te fisi anusiani o ko polo ko ni o fa ka hoko ia he aho aho nima o sune. Wike ulaki pe o sune aho nima ko e po falaiteni. Ko e polo foka o nini linta o ku ikaki aha totongia. Ko e totongi pe kau koristu tuku. Ko o lama mai ke talango fua. O aiha o ki vala polo. Ke hu koe hu pe ya koe vala polo hu ki loto. O kaki aha totongi. Pe taimi ko ena fa fa ka hoko tau polo to ton ko ko polo ko ni pe te upe ke tau alo atu ki tonga e ki ko ke te fe ma to ton ko ha upe mari mari mai mo ho foi va la polo pe a sute ka tanga ta pa mo hu re va kiloto ko polo ko ni ku fa ka hoko ia he apsias parodi ko apsias la hi ni fa ka hoko e tau polo ka ko fa no no atu ke ka ko ri sutu ku ki he tainimi o ku alo e ngahi toi whakaafe ki he ngahi apiako ki he kehe. Ko kore atke te kumou tolu ke mou wawe mai. Mou wawe mai e pome.
1: Io.
0: O ku whemau pe ki he tau kainga ke na wawe mai o tari tari e kau koristu tuku ke he. Na wai fai ko na wawe mai na tolu o tari uke ki asi ma tau kainga. A eu to tonoi pome ke na u ke tau pehe pe koe osi pe o no, kua tau osi maau ko toa e ria hona sa iniha ki he holo. Tare tare a ka inga koe a piako ke he, ke na uo mai ke tau holo, e whaka hoko lea tau wha saiti whaka osi i he, he fiafi sa pate. Koe tau ngai polo kalama ko ni e whaka hoko ko he polo, koe polo kalama ia te tau lava tu mo ia ki taunga. E tau ta alunga, ko polo kalama te tau ke po ko tala mai ke fa hoka no sila na polo kalama ai ko tau pe pe ko tau tala hi en hen pa tau alu ki tonga pome e
1: oio
0: ai ko tau le ke tau ka nga ke mo fa no ngo mai ko ki mo tolu ko ku ka ke mo ma we tala ni ko nu ha we tau polo kalama ke le teo ko e sune o wa te to fa ka ka ko wiki ko to ai ai ko lu tuku ka to au fe ma ke tau fa ka ke ko to ai holo ko ni pe polo faka o sia ka tau atu ki tonga.
1: E maile, e maile, kata kau ki hu atu e ki mea koe ni, nga ta e mahino ke kakai. O polo koe ni, o kufai pifoke i he holo o e apisiasi.
0: Ia.
1: Ke faka mahino ka teki nga tolu, o kui kai ke faha ai pa angai hai. Koe mea o ke he, ke ke nau i loi. Nga fai pa nau ke he, e toi ai e ta alunga a hanga koe ni, ala ta tai lulu, ala tu momea, na pehe rui kai. Pai te ai mea pehe, ke ke hanga fwa mai noi hange, na nau o hore u nau nofu na toko, inga na toi ai hata alunga, pa toi ai peha siri ni oko nau nofu na toko. Koe ya peki mea, o hua tu ke.
0: Koe maoni lahi foki ke whanongo mai, koe tau hupe ke apsi asi, o kai ke toi fie mao haa se niti aki ai. Ko lava mai pe koe kau koristu tuku, koe fie fia pe os. Koe hau e tau polo kalama me kau koristu tuku ke he au kai ke toi fie mau ka tau lunga pa anga ia ki ai. Ka pao pe aku mu fie mau ke whakahoko hau mu whakameite pe a motolu kako mea kake siri ni au kai ke toi fie mau ia ke apsias ke lau apsias koe ni. Ka mole mole atka ni motolu mu whanau mai pe he tau ngahi lao koe ni whakahoko atu koe tau totongi.

0: o wala polo pe pe me a mai ke fa ho ta polo kalam po me te ke foki ki ta polo kalam ala hi ki tonga e
1: o wat ke
0: ko polo kalam foki o ku fa ka ho ko ki tonga he a fitu ko asa pate
1: ai a ni ma a ni mai a zabat
0: pa a ni ma a no io asa pate ai ku fa ka ho ko ta fu fa sa ti lahi ka to a mo ngasteki tau fa saiti ko ni pome
1: oi
0: ai ko taimi ko ya ko ilo pe ma ko osi ko to ka fo lau ki tonga eh
1: oi
0: ai ko ne au ko e ki a tu site mo ni te tu site o fa ka ho ko ai ko kamata ye te tau polo kalama e funga taua na na te funga taua ai ka inga ko lo tuku ko funga taua ku na fa ka mama fa na ma pe tau polo kalama osi pe tau kamata ne os pe funga ta wa ka mata leva polo kala malahi ko listo to ku o gulere ye pule lulu to pule lulu faraite to konak sapate a gulere pe me sapate o os ke sapate ta kala noa
1: wa wen
0: ko ta polo kala ma fo ki ko ta mi ko ku ta u wa wa ki to nga o ku ka pi ta to ma lolo
1: o io Kaja hame ko malolo.
0: Iyo, ngai mea ko toa pek tau alai ko tau polkalama aho polkalama pouri. He kui kai fake toi hala e tau ngai hulhula ata tole pouri.
1: Oiyo.
0: Ko e kone nai o situku atu pe e ka inga ko istu tuku. Ai fei tuu o ku whakahoko e tau hulhula. Ko e holo whakamanato kuin salote o ku tau whakahoko e tau polkalama. Ko mea kou whakamaa whana itale no.
1: Oiyo.
0: Polkalama ne tau pei loto nuku alofa.
1: Oiyo.
0: Aia ko tau polo kalama pe tau tuku laine tahaua. Ko tau mātuku mai mātuku o tulihopo he uafu. Ko si tā noa afu foke oh, yeah. Konua.
1: Iyo.
0: Ko kala tau pito. Ai toa polo kalama ni unofo ka toa pe i loto nuku alofa. Ai ngahi polo kalama koni. Ka ko e whamanata tuke he tau ka inga. Te uteo ngahi mea ko tope. Ko ina na osi tuku atu pe he tau lisi koni e polo kalama. Ai po ko e valalelei. Moi poko e aloham, moi mumu, moi poko whakahoko e polo. O ku osi kehe pe, moi mea ko moi poko whakahoko e tau lanu mata lanu ni hinaho tau wala. Ka amma me peko tau kakai, ke tau mui mui, ke hengai mea ko toko ini. Ko po whakaosi ufe maua e lanu mata hine hina. Ko ha pe ha whainga teunga, ka ko lanu mata hine hina. Ta noa?
1: Wow.
0: O ki tau kalano whakaosi atufe kau aki moi tau floaty.
1: Oyo.
0: Ko floaty foki ko ni ko ne taimi pe ko floaty ai foki lan mata. O ko fuka toka nga ya ko me tawa ke ni wa no me ta no ha ke kakaia e na wo ma o sio.
1: Oyo.
0: Ko ko ko na mo he ko ke ta ta he ai mo he itonga. O ku o ma ya ko taimi ko ku tau faka ho ko po kala ma hine hina lan mata. Ko tau floaty ko floaty o faka of ai fe ma kakai na wo ma sio. Ai ku tala toi ki he tau kakai, mou kātaki mai, o kua e tau whatongia ko tau floaty, ke tau māma opo ki ai, mo tau ngahi wāla ki ai, ke he tau floaty ko anusila. Na manatu tau ope tau tolu, o nofo pe i he whahai anusila, e floaty pe anusila. O kui ai pe mea kau to wako, ka kou hange koe tala no, o kou whanongo, o kou lele foke ngahi to wako ya ki mua.
1: Oia.
0: O ku hange ka te au te keike o whakamama a whana ngahi tō wakoia ki mua pe a tau toki a whakahoko e tau polo kalama. Ai ku lere tō uia i e fuholo lahi kona mahalo i tahi, i wafu.
1: Oi.
0: Ai ku tō wako e taha, ku tō wako e taha, o ku lere ia he hotele tano a. Ai ku ngahi mea neta no, ku ngahi mea kato pefi pau kwe nau oni, ka ku taimi ko ku hoko ai e kamata e polo kalama ko sutu ku os, of kotoa. Tau katoa mai rewa tā noa ke tau polo kalama lahi.
1: Sei, teo ki hua tu kata whamore more, ke ki lawe ange ke aho moni te. Ma tu foki o gloo wai aho ko ia o kwhai ai e tau fushifuka, pe au tulaka whakawhei tuu ai. O hige ke ki tā noa mai ange ke ai ke mahino ke kakai, ai tau mea ko ia o ke tau aho moni te.
0: Ma alo, Petele Yake.
1: Oia.
0: Ai koe aho fitu, koe laka koni, koe laka pe mei malaya ka pulu li aho na, whakakonua. ko polo kalama vo ko ni po me ku oni ma upeia ko nga ko e tawo tu pare si kina uto una na u e apia ko ka kuna mama ot me mu ko ni e ai ko polo kalama a faka lata e ni mo faka ma sana pe au frato nga e nga hi fofonga ni una si tangi ai ko u hinga pe pe telea ke ko nga foki ko na u mai o mai nga hi pare ko nga ko na mai fa mili ko na si mama ot e
1: oi
0: ai pa ko tala mai ko fa no no ko mai me tonga ko tai mi hi va u ta u he ka to ka to ai ai a ko lo lo tonga pe a mo to u a ko me nga u fo no a fe mau ke no fo fa fo no a ke ta u la kare va me mui me a mala a ka pulu te ta u ha u ai ki fu nga ta u a mana ke ka no pa ko ko na u te ke ke a u si a ko i lo i fu nga ta u a te ta u ko ki la ka ni pa ke a lo i lo i ai funga taua. Ako tau hau ki mua ke funga taua, si whakahoko ai tau tuku pare tano. He? Hange koko...
1: Fefe ni sei, e mea. Ko sio koe ke tau polo kalama, o koe ke whakamama fai e ai to wako.
0: He?
1: E mati koe ko, hange koe ni ko au, nao mali au e ke itahi nei me sa mele. He?
0: Oye.
1: Mati koe, bako hange nao te nao kitu e noa, uhinga koe hi, koe ki hana toko na tolu. Ko tui koe mea koe, ku hanga e koe he komitio aliriu, laka whakafonua pe iyo Albea Nusila, alata Australia, alata Amerika, laka tonga tapu mu mea. Koe ki aige fu, ke tue noa a ngai mari, o i kakaina le ako ye, a tele, ako atu hinga hiako keke. Koe ia bine, koe ia koe ase.
0: Koe hinga lahi pe ia tau laka koe ia, whakafonua, ke tau alatu bimo tau ngai hoa, hange ko au ne mu Maria wia ke api ako kehe. Sio ko ma alo peo laka mai. Sila e. O whaka mawhana ko taim ko ka wa wa ki muata anoa wai foke taim yo whaka hoko mai ai e tuku pare koe ki ha tahana e si. He? Koe taim yi whaka ofa mo ni e si oifu ngai family. Whaka mana tua e nau tahana i he a api ako ka ku malo loa. Ko koe ko ku ke fie mau ke whaka hoko ai ha pare ha o family. Ngahi ha upare he katu moe mi heni ka kai pa keto galpo ngahi toka feresi toka. Ma ama aka ke toi mama fohono atu he uta. Kako lahi taha fwa tau ngai unau toki ngahi pe nau ngahi pare i tonga tanoa. Ko polo kalama whaka maa whana ia. Kako e wala nusilani ku kore nusilani te tau wala pe he wala nusilani. Ko e hata lanoa ai lanu.
1: Au olo breki foki tau olo breki he
0: tau wala ya
1: wala ya no sila
0: ko tai te tau laka ai ko tau wala olo breki hine hina uri uri ko tai mia te tau to ai ho tau wala ho tau fonu ko ni tau ofa ai ko fonu no ne mai tau foi mat se tau ore va o laka mai ai ki he funga tau wa ko tala ai ka inga ko listu tu uri aho na mo se ni ha ko aho mo ni te ko laka ko hine hina uri uri ho wala. Ai imagino pe guia yang ahi mea te tau mui mui as mau pe ko i fe fi ha i tonga te tau pau te tau nofo pe fa anu sila te tau laka pe mei pa ko usia tu ta no ko polo kalama fa ka ma fa na lahi ya polo kalama ko ni o te te ko ke fa ka hoko i tonga he
2: pediria ke pe amo e se mai le fa mole mole pe ka ki ma mau tala no atu ko ai ai ho mo hu last minute mai mo o mo to hu o le le kulo kula he ko le peteria ke tautea ai ange a sare si ka fusi o mai ha mea ke ne hanga o ai i tonga he ko ni o ku no fo pe o fa matalili mai ke te te wa nusila ni sare si no nga ti Australia he ko ni e la ka ke pe a nusila ni la ka ke pe a Australia tok feta ula ki pe ki tonga
1: wala bo se mataimi.
0: Ufuwane osi. Wakaina kuo ose mataimi.
2: Kukfeinga tuen ke tau fetaulaki kuo osi ho omo taimi.
0: Sai. Sai au pito linta ku waka maalo au pite koe anga pemi aya peheau ku talamai kwa te melahe mataimi. Taku waka maalo. Koe ke aha mea e kovi waka maalo ate mea kotope koe ko polo kalamani alinta ku o teupe.
2: Maalo.
0: Teupe ke folau.
2: Koia.
0: Ako palahi atu hefenga maari e koku omai. Patalat kasare si ke alu no foma ke faha asteria ke te ke na walu hipo kitong.
2: Koi. Ko
0: parahi ya ta ke mo to linta pa malo e ma fanga maria ko po me na tele faka o si ya ke ma faka malo. O parahi ya tu e.
2: Malo.
1: Malo. Linta fo malo atu. Fo malo atu ke kainga whanongo mo ki moto no katoa. Koe tau ki polo ka lama, koe whaka maa maa whana pe. Whama maa whana pe, tau teu teu. Te tau whanua te ke whanua. Te whanua ko tonga tapu. Matui ko whanua, whanua ia eiki. But ai ho mo te ngā ke amanatu i maupeke, ai moha ki tau wala ko tau alu ke whanua ko eiki. He oa nā ngā loa ho tau ulunganga whakatonga. Fa be ma ki tau wala ho alu moe ana ke alu atu lue tai tau wala whanua eiki ko ia. Koe ki whamanatu, kai o whātu ke tiki motoru he. Kau polis tutuku hono kotoa, pe he ke kai ngā whanango mo whakamore more iange. Ai ki polokalama ku mawhai, koe ki polokalama pe ku mawhai, moe o whātu ke tiki motoru, tala monu atu he mea kotoa pe. O whātu li nda malo.
2: Whamalo lahi atu ke tiki mou, lawa polokalama e aho ni, tau tok whelongo a ki malo.
1: Malo.

0: Ose mi nite ta ono me hanga fulu ko le famol mole at ko hiko to mui ko ia o e polo kalama fela fua ki o e poni ka ko ni ko mau a e hanga fukafe ki he polo kalama ko ia o e poni ko e ka venga foki o ku to o mai ke fai ai a e whakapota la noa e poni ko e pusi a ki whanau pea ko le peke mau whakatulo watu ki apina kia au eiki, pia pe foki aki mo tolo ko ia mi amai ki e polo kalama o e poni, ka e atamu e fine motu ani, pe ki he ongo whakahawe ko ia o e poni, ke whai pe ha whakalave lave ki he kawe inga ko ia o e poni, a ia ko e kawe inga ko e pusi aki whanau, pe ko e whaunga ki hono pusi aki I ko ia o haki tamasi, pe ko haki tahine. O ko tatalelei ai a mele lo pasi la tu, ko e social worker fokieni, ka uma a kori vanisi me he tawhaki ko ia o e ngā ue whaka immigration, ke tokoni mai ki he polo kalama e poni. Nā e whai pe foki ai whainga ki he tawhaki ko ia whakalao, ke kau mai ha whafofonga lao I he whiawhini, ka o ko maino pe lahi ai ngāhi whatongia, pe ai kai ke lava ai hataha o kau mai I he pōni. Kai ke, e hoko atu ai polo kalama I he pōni, ko e taha foki e nia a kaveinga pelepele ngesi, a ono talanoa I koe uhi ko e ngāhi halafononga, I he tua pui pui, whikau aki pe amoe ngāhi keisi ko ia, o e whenga ke whakalao I a e te pusea ki I o haki I tamasi I pe ki I tahine. O ku ua ai whaunga ko ia e o e whanau pusi aki e anga koe tau nofo whakatonga o kia e whaunga ko whakalao whau he ngahi fie ma o koe a whakamau anga pe au kia pe mo tau whaunga a ki tau tolu ia I he ohi whanau pe pusi aki whakatonga tau hiki mai ki New Zealand I anga tau nofo I New Zealand I o kia e pe amo hono ngahi lao ona I he tawha aki koe ni o whakatatau ki he lao ko ia whonuani ki nao tolu te nao fie mao ke puse aki I hareka o tatau pe inu silani pe ko e ohi mai pe puse aki I mai me I he ngahi whonua ko ia I tu anu sila o iai a ngahi lao pe amoe ngahi fie mao ke whakakakato I he ngahi tawha aki ke heke malo e tau mao a e fia fini e mere lo pasi pe a pehe foki ki a korivanisi malo e tari a e whakawhi ke kau mai ke polo kalama ko ia o e whiawhini.
1: Malo e rei, linta mara mata wa e whiawhini.
2: Io, malo e tau lama, linta.
0: Wha malo lahiat ke teki mo ua, ko e uhi ko e tari e kore ko ege mo kau mai whiawhini, hange pe ko ia na ulawe ke ki mu ana e whai a e whakatangi ki ha whakafufunga lao ke kau mai I he whiawhini ko ilo mahalo. O ko lahi ange ho mo ilo amoa ki he tawha aki koe ni mahalo na o ku ki lahi lahi ngahi mea whakalao o ku whaafi e mao I he ngā ue ki he tawha aki koe ni kai ke te tau talanoa pia ki tau tolu I he tawha aki koe ia e malawa ke tau whai ai e kini kini I he whiawhini whikau aki pia moe kawe ngā koe pusi aki whanau tau kamata aki mua ai he koutui e mere lo pasi ko e folau mai ko ia ki no silani o ku pau peke ia hono ngahi fie ma o na ia I he tawhaaki ko ia whaka whifolau a ki e pia te utu kuange he ni ki he whakafofonga Immigration Pacific Immigration Consultants kori vanisi ke ka takwa more more kori whai mai mu aha o whakatala noa o ka pau ko e pusiaki ko e ni ko ha te puse aki I mai hale ka mei tonga. I he tawha aki koe whaka immigration, koe hanai e ngahi fie mao o ku whaanga maheni aki. I e ngahi fie mao ko ia inu usilani fie mao ki he tawha aki whaka immigration koe mei tonga.
1: Mara puto rintai mao kura maare, mao kore ki rufonga te mene fuka tapu o sina fuka te mefare. Ka tāki fuata fuka lawe lawe, fuka aki pia moe kawinga koe e fia fina. Ni tāra ke tō whakaloroa kau ki alanga tonu mua ke mea pai mai whewi. Pā ki whakamaa ala pē ki mea sisi te koneri nda. Kana koe koe lawe I ka mata e polo kalamata. O kua e pusiaki. O kuiai e legal adoption, pe whaau adoption ota. Pe kua e customary adoption, pe koe whaau e tau tomu koe ohi. Te te lahe o adoption koe ni, adoption ota, o ku tari whaka maa manlahia. Aia ko o ma o pe ka pau ku ke I tonga, ka ku apalai ki a o pusia ki a reka suru I adoption ota, pe koe legal adoption. No? E koe adoption koe ia e rinta o ku a vea ki whaka maa o I tonga. Oni whai mai a whanga tuku pe oku pe iunga e toko taha pusi aki ke ke hoko koe tauhi ki ai. Tāna tai mikoi atua e atopsin ota e ke lava rewa koe o liriu pe reka ko ia ko o reka ka pau ke sitseni nusilani te lape ko o liriu ke sitseni nusila mei tonga pia e te tuki hao whaha koe. Ka kosi mahi nui a ko ere ka koe a ko ki osi a ma u whakalao e koe ohange te hao whanau na te maui. Koe adoption koe ni koe e taha e ohi. O ku tari pe muia e lao rinta. Ka kua pau pe ke whakamo o nii a e ohi to koe tauhi na e whae. Pe a kumi ngei whakate fito a adoption koe ni a e ohi ia. I tā no ki tā whak me tā whakau imbuishi ni o me me I nā tūla ki ono ohi a tā ureka u ke iki e. Ai a kou tā no a kuni o me he I ono whanau I o ke tā utaha taha nai. Kai lawa a hano whaka mo o ni I tauhi kuna e whai. Mahalo te ngata ka pa te ko ko ha ha so ko mala ala me ginda.
0: Malo malo pito koli. Fe fe nai ai nga hi ko yai nai hanga hi a tu unga o ku pehe ko ha ngo ma tu a o ku frafono e na me a pe a frafono ai pe a moha taha na e o hipi. O ku fa malava nai ke ma uha fai nga maria toko taha ko ya pe e foki pe ki he mea koe na kwhatala noa ki ai.
1: Ko ia rinta. Ka pau ko toko taha koe na o si na si fōu I a topsin whakalao. Ko pau ke kau I ha mea mepa whamere. Kone ko ngau ko stari whakamamai lahi o tari e nusi lani. Kone fua ke pe a certificate ko ia ki a toko taha na a polai tu siak a topsin ota. O mai nui o koe me vita pia whamere. Kone te kehea. Koe ohi, o case by case e tā noa ki he ohi e rinta. Baka tuunga pe I he re volo koe o tau ki mai. Fe ilonga ki a e o mātua o ku nawhai e kore koe o e ohi. E a mui toko taha ohi. He koe mea ia unu fwai whaka mamafa. Mi hono whaka mo o ni I o e ohi. Ka aku re volo ke he kehe pe a mo ana no when the fuck are that okay ke be me case ke case ya no ko ye na case u la va pio fra mo ni me ho no fana u I o le re ai to ka ai ai ta ko du fa ya ya po re si ake po wa di na to ki hu mai pe a ro ma to pu si ake ku la la he ka ore ta ya oye ke he pe hano fuka mau I o Oi, keis koni koi ohi.
0: Koi.
1: E toi ke heke hepe mono ngahi maalohi ngā ka pau koi keis I Nusilani. E ke hepe ya mahano whaka mooni iha keis o kui tonga e toko taha kusiaki ka o kui Nusilani o mo mahatu wa yon kui o whae mori he. Ka koi mea ka u keis pai keis pe hano asesi koni koi o I kai tatau ya pa mo kusiaki whakalao. Ko ni lava pe. Ko ki lava tai pe ki mea ko ni rinta hek manati. Kuiai e toko rahi me I tonga unau mao, unau haga o mix up adoption order pe amoe guardianship order. o ku fi foga ma ala ala heni o ku ke ke ngo me ku ni wo ai na na to ke fai pusi aki ta la me tonga ke ai ka tin shi pota papa o ke fe ma o ke ke atop ati to ka ha ko ya o fo mai ko atop shin to to o ta to to nu atop shin o ta ha de ke ke atop shin o ta mo ka tin shi pota ko atop shin o ta ke shi ma o ka ka to he ma tu a pusi aki to to nu ke e to ka pusi aki ko ka tin shi pota ko ngo fua pe ya ki no tau ka aho to ka ta pusi aki ko ona shi ko ko to ka ta pusi aki o ke wa he wa he ma tu a ta ku fo ka fa ta ku e ngo ma tu a fa e re ya pe mo ngo ma tu a pusi aki ane ko ni ka pa e ma o ngo ma tu a ko una ko re pusi aki ki o mai to ka ta ka me to ko pa ke ma ngo fua ya me ngo ma tu a to tonu ha na o ta ma shi ke na faka ngo fua ki ha mo ngo ma tu a pusi aki ki usi ka ko ki me pe ko fu fra ma ala ala ni ka paure ro ki an ki tonga ko apply ha atop sin ha ha ha ki pepe to hare kai foka papa ko atop ko ota to ki alo ko re to atop sin ota o ku kai ko e kaiten shi ota e ku ke tari e nu sila ne ke ha ko kaiten shi ota me tonga o apply a ki ke no fo fonu are ka ko ya ku ka ko atop sin ota ko yo no ko ya Bawa kita apa tu walau tak guna tu ada rintah, tapi ni, ini sesuatu yang kami kumai.
0: Malu apa itu ekori? Kita tahu lu koyak mau mi amai ke pulau Kalamani, kapau ukiyai ha ofehui. Kita orang fakar afi koyak oiboni, malawa peki ke telefoni mai ihe noa valngiau, noa ni matau taha. Pego tohi mai ke pulau Kalamani ayak lolo tonga lele live atu ihe pesi Facebook. Facebook ko ia IP emento nga ihe taimini. Ko e telefoni ko noa valungiau, noa ni matolo taha. Ko li pepe foki ki a mele ko e taha foki e niaha kawe inga na elahia no tala noa I inu usilani. Ihe wiki ko e ko mari watu. Ai kina utolu na e pusia kii o omie nia ehe ka inga haa moa. Ka e tō mai ko ia ki inu usilani. O lahi ai hono pā usi I peko hono ngahi ko via o e ni ihi ko e ni. Tau ilo foki ko e pusiaki ko e ni na e whakaho ko ia mahalo I he taimi na e ke I I ki ai whānau hangi ko ia na a ke lawe ki ai ane na I kōri. E toi malawa nai ke reverse ai tūtu uni ko ia pe ko taha nia o ngahi fie ma o whakalao ko ike ka whafungalao. Ke reverse tu tu uni o ka pau tau pehepe. Ko iki tama si I ko aluia o kumi whare I pe kumi tokoni ki a taha ko uhi ko hono pa o si ia. E malawa nai pe a ka pau ko e ko whiria iki tama si I fie ma o e ia ia ke to o e ni to o ia mihe malu malu o yongo mātu a koia pusi a ki pe koe mawhai o yongo mātu a koia na e tuunga ai a hono pusi a ki o omia ia ki kienu silani iai nai hao ma o kori ke tafa aki koia whaka immigration ni o koe malawa nai ke iaha whae ngā tuunga pehe
1: koe whae uswake ni e rinka ke whake kau
0: whafafonga lao e koia
1: koe ka koe aga ni e kuka uinga ko aku apa orewa ko ke mau ha totonu fuka au furi ki ha toko taha kuke pusi aki. Ka tau pe I he liko la topsini pe koe ohi. Ko tai muka te mō mai ki nusila. Apalai ta tau pe la oia ka hatoi fai ngā taha ki nusila nita. Ko toko taha ko ni ko o whānau.
0: Koi.
1: Daka pau ku ki apiuse toko taha ko o whānau ko whānau pusi aki. O tonu ki apalai ta tau pe ai keis ta tau ki au apiuse ha whānau ko o whānau to tonu pe ao.
0: Koia.
1: Pako teo pata ki mea I rewa e me aru ai keisi pe kua o ke whaka mau anga te nau whae tu tuni. Kako utu ka kasi te puho kōia. Eka ke toi apalai kehe kapa ukula aunga re kae rono apiuse ia. Ko tu yau e tom ke humai kau so so mwe kaya ka mwe kau porisi ki whanau whakatotola ke isi. Aku tak pernah hein, kalau abe pule angai kau ni kau tahu ni kapau api. Kak ye fungai kapau kositari, fakalau, petari, yo. Kau fanau aku tapi bau menau papan aku fungu hein tu nak aku korek pusing aku. Kau ini. Kalau fungu aku fakau hein aku kiri kiri fungu ini, kau dengan kau tem oh ni peha, aku mata pusing aku tu kau tem fanau. Apalagi kata tahu pula anu silat.
0: Koi.
1: Apa unam pokon wa.
0: Malo. Malo pito kori ko hi ko e whanga maria ko iaku tau mawai ai social worker I he whiawhini. Me lelo pasi lātou. Te u hoko atu ki e toko tahani ki whatala noa mai mua e lo pasi I he taimi ko e I tonga. Nei te ki u whanunga o kaha social worker I tonga. I he tupu hake ko ia I tonga. Ka koe whakatala noa pēnia e lo pasi, hei ilo he ku te whanonga te taimini, ko iai e potunga au e ai kakaife fine pe amu e whana au he taimini tonga, ai ku sai te seo whakalakalaka au pito, pe a mahalo pena ko iai mo hakao social worker e taimini I tonga. Kia ki nau tolu ko ia e lo pasi o ku fie mau ke puse aki I mai haki ileka me I tonga. O ku faa iai nai hawhetu take atke aki moutolu faa fie mao nai ho moutoko ni pe ko hatoko taha social worker I tonga kene ases a e tuunga o kia ki ile ka pe amoe. O ngō mātu hawha ahinga ta faa ki pehe I e pusiaki koe mei tonga.
2: O fa malo at linta e whainga maare koe ngō mai maako ka ke fa more more pe kau ki I pakatontono atu pe koe koe social worker au. Fa more more he toho amanaki ko e mental health counselor pe opo to hopo pe ko guidance counselor I he ta fa ko ni api ako e ka ku mau fitu taki wa fu pe me ka social worker e na fai ngai nga we ko ni ka go fe fokisi I pe ke pusi aki ko na la ke akori kori fa malati honga fa mama mai ai ongo ta fa ke u ko ia o e adoption order pago famala to hanga fara mai no ilele mai ka pago ta fa ke ta o go ho fo ko JP pe aku lai au pito a kau a pusi aki o pago na fo wi JP ke ti klea e JP mo fara papa o e pago na fara papa in front of a JP ai nga hi fie mau mo nga me go fie mau ki he kau pusi aki koe mei he ni, hange koe tā oe whare ngai, he ke maheno ki tonga, pe koe maheno ki haamoa, o ku maurele ki whamiri koe ni, ke nau pusi aki I mahataha. E, paku paurewa ki whai ai tiklea, pe koe suon, ka nau tolu ke nau whai, ka lama ke whai ai pusi aki koe ni. Tena e ke lava e mai ane nai ki he pusi koe, mea koe ki he, ko paupe ke fiai pe afe mehe pfa mai no aki a social worker mo social worker hange koe mea koe ke no vakai koe to ngā kwa ike ufaka papaui ka aku malawa ke vakai inu silane ke fai a social worker ane ngā we ke ngā api ke mahino u malawa ai tau hi ta koe mea koe nai lawa ki ana mo lawa ke anai fika o aki koe mo pao si fa more more ai whanau ko taha ko tau pe ku hau pusi aki, mai tu wai pusi aki au la lere me tau taha lere ai. Pa wai pusi aki ni ihi o ku tau taha ono. He, pa kone hau koe pusi aki tau taha ono o ko na nai mau pe ke mātua. He, kui ai mai nau wha nau hen. He, ke nau tō kanga o e whalala ki ha taha. Ta tau pe e ke imalawa pe he kau pusi aki u o mai. O abuse e whanau koe ai api. Pe e lama pe ke te abuse e api ai whanau koe o mai pusi aki. Whatou ngā ue whatolo ue ngō tawha aki. Ka koe nai nai pau ke tō kanga e ki whanau ke iki. O ka pau ura lahe ka pusi aki. Ta tau e pe mo whanau koe o mai ke iki. Ke ma te uteo e mātu a. Iho no tauhi e whangi unganga ke he ke he koe whao. E wha lama re vai ke tokone social worker pe koe counselor ki hono tokoni ange ko parenting skills ngu mea kuia. Fie maulahi e ke tokoni e mātu a moi whātau. O ki lama atu e ke ta wha koe alin ta.
0: Malo, malo opito e lopasi. ai fatala no ko ya pego tu ipe o ku ke finga aki va ofi a pito pe amo kina tolu ko ya I he ta fa aki ko ni o ku ta pe pe ko ka ta ma lohi ai ku na fa ala mai o to o atu e ta fa na u o tuku ho na malu malu ko hi ka fa galele I ai nga hi tu ku nga o api pe amo e tu ku nga o e nga hi va o e ma tu a ko hi ko malu ko ya ai fa na u Ko ta foki o e ngahi me aia o ku whaafai ai tala noa ki ai. O ku ikai ke pehe ko e ke anga ko e tau pusiaki whakatonga. O ku ikai ke pehe ko e ko e ta pe ko e ngahi ko vipi e hange ko e nai hoko ko e ni I he pusiaki ko e nai kauha a moa e ono a pa usi I he nau vai ko e hafua e ngahi mea ko ia. Ka oku whaahoko pe ia e kotuia oku hoko pana os whanonga tonu pe awi ai I hono pa usi pe helea oh, yeah. Aki nau tonu oh, yeah. Ko ia whanau pusi aki hange nai oku whakamana manai e whakafoki koi ki hongo mātua pia tuku hake moe palakalafi oe mātua I he anga pe ia o he ka ko tau soka I ko natula ia o e anga ia e tau ko ngahi pōre ia o kusi I whepaki pia moe whanga ki I tamaiki ko ia o ku pusi a ki I pa ko tui pēlo pasi e lawa ke whakatala noa mai me ta whaaki ko ia o e mo uile lei whaka ata mai pia moe wesia a e whanga ki I whanau ko eni o ku pusi a ki I yeah. I e taimi o ku whaa pā usi I pehe ia kia ki nga tolo kai ke tāka ko e wesia whakaloto pa mo whakae hongo I e ngahi lea
2: Io malo pito linta oku ko fa fanonge fetala no ako me fa nau oku mama hiange emotional abuse e physical abuse he ku mando ha o fangi pusi aki e mana ngai ulunganga na nau tupe na tolo nau api o mai ke ni fe pak tu uia mo ka tau fa nau ko he ni pa wai ngai lea hange ko lau ai to ton a tau tolu koe mātu a ke reframe e tau rea. E wai ngāhi lea wo'o. Au tō ngā au e pē, mo tō taha tau taha fitu e weekend. Pako ene pehe e, ko ene, e, kai ki ufi e lawe ke matakari. E, au ne pehe ko ene papa, au ne kone ngāhi lea ko ufayan koe ki ai o mamahi, kone ongo e ai o mahuhuhu. E u talang ene papa, you're useless. E, You can't do anything. You are failure. You are a failure. O kai ki hame aia te ke lama ia e koe. All you do, ko whakatupu I tape ka mautolu, o kai te ke haorea, o kai ke, o tala noa pe ki tamsi mo ne tangi, mo ne pehe, o ki kai nai ke ilo, he takau tau whanau ha ki lelei o ku ne whai, ki appreciate pe acknowledge ene ki ngau lelei, ka siofi pe ene ki whihala kotoa. Kai ke, Kono uhi ngā, nā tau tūpu hake tātori tōnga mō ngāhi me a ko ia. Koe taim kau tau tūpu ai tōnga, pe hangarema he tau mātu a kompea tau tōlu mā kakai ke. Sio ke whānau a e, unau hānau tōlu ia e. Pa neongo e tau mamahi, ka te tau whenga tau tōki whakalakalaka e tau mō ui. Pa nakai ke tau lawa tō lea ke tau mātu a. Koe ngāhi a honi o ku ke he ia. Koe taim kau hawa koe ngāhi rea pehe, o ku puke tū ui hae whānau. Kwa ki nau lawa nau tolo whakaha ki tua. A koe ngahi puke tu uko ia te utala atu. O ku alua ia depression. O ku alua ia anxiety. Overthinking. Pa fie lawe ia u ai ta whana da tolo ke ta wha aki koe. O kwa ki tau fie tala noa ki ai. Ai tau na ki ta. Ka u fie mau tau tolo mātu a. Neongai tau I ta. Whenga ke holoki ho I ta pa ke toki lawa lea. E kumana tu iko I tāia ko mea ofa moia e otua ka tau tōru ka uai e fie fia e moe mea ko ia. Ka koe, koe taim kou tau I tā, iko ngalo ia tau tōru, ai au tipeni e tau reaction he me tau ongo I tā. Pa kou kore a whaka more more ka tau whanau. Whaka sisi e I tā ka ke whanongo ki ho whanau, tala taim kou te ke whanonga ki ho whanau, te ke hanga si maheno e mea kou ngau si tala no mai ki ai. He taimi lahi, whi whanongo pe tato ke ngā mea kou tau whi whanongo ki ai, ka ke tau ta utu hui fo whanongo ki e rito mo lo loto, o nga wongo koi loto. Te utongi hoko atu ki fo loa e kure
0: Malo, malo apito e mele ai fratala noa ko ia poni. Oke okay, ku fehu ia ku pagi mua ke tau hoko atu ki ai. Ko ri kataki ko e fehu ia na tuko tahak tuku mai ki a koe. Whekau aki pia mo e eligible ko ia ai whanau under legal guardianship. Ki he resident visa. Pe oku nau kau na iai pe ikai.
1: Koe tari no ngō koni koe ki whatatau ki tala noa ki tūni ai lao. Koe adoption order unau luku, unau sino ki ai. Ka e tala noa ki guardianship order, na osi ngā ueo ki guardianship order, o toko tahana e o mai mo ngō mātu o me toka. Mana fai pe ku tako I kohi noa ia e rintau o lawa. O mahu mai e.
0: Kohi.
1: Pat pai loa e ni polisi. Ko e ko atoksin o ta ko ia ukitari.
0: Ko ia okunau mamafa ki ai e?
1: Ia. Tako e teknikala ti koe koe keisi. Ko ia nau fai au ia mai fulo o loa kani tala noa I oni vei.
0: Ko ia kontoi pe?
1: I could push it to pay case. Tai ko na na usia ki ke si mo no o technical is nai pe me no fa fa pe fa ya ki fa fi ki ko ni mo na to ah nai me ke pe so o tari mai ka ko ko na u ne ko ta la no to akwa nai ku ke spai ke pe u me u ke si ko ke pusia ki ta to ke fito ke ta u ko ta ko Taka paureva kuai hani ihi kuna tō mai me guardianship order ki heni. Kou whakaukanga o whare ina tōru ke nau. Ke nau aro ke kapau te o ngoi ku oktonu ki aro ki aipa ke ki ora vahento. E o ranga tamariki. Nuka e tau ki tahi ne ku kau he kau loea tonga u ngā pehe kau taha la. O ngunau wow. Special eyes he nahi mea pehe Pea ku kau he toko lahi au pito, ka wai ha taha pe, ko ha kātien si pōta. Ka kui nu usilane toko taha ko ia, ka pohe ke ki ula wahento, ko wharifea nao tolu ki he tau loia ki he whāmiri, ka tatau te fito ke longa I whānau. A kuai loia ku ngā oe aki ko ki tahine kaunga pe nao tolu. A ku whakafo whapito ni ngā oe ku. O plava pe fo ha ko nga ide ko ni pa ka puka pusia ki pe no silande na ki puta ki me ka pa we e kai ki ngula wa o fo ha nga o ge to ki se po ko pe ko no I fia ki ka o e pi lo ya ko ni
0: malo malo pito e ko ri ko ta fo ki o e me ai o ku fa a ta ko pe O ku whaingo fuange, ia ta whaaki koe nā ngā ue a mōtolu. O ku whaingo fuange a hono toko ni I pe mauha whainga Māori o e whanau ko ia o ku pusia ki I hufanga pehe whakatapu ka o ngā ue aki peha lea mahino mo whaingo fua. Tau pehepe koha ki I tamasi I pe ki tāhine o ku whaele I te eki ai ke Māori ene whae. He?
1: Oia.
0: Koe ha ai tuu ki ai kori. Koe pehe koa e whaingofu ange ia e mau ange hano whaingo Māori. Ia ki nao tolu ko ia whanau o ku whaele I ki haungo mātu a Māori. Ka ok te kei ki nao nofo.
1: O kuei pe ai maha a whainga meri o whainga kireimi koe ni e linta. Ka e uinga koe ni. O ku koe whanau Māori. O ku urasisita e tamai e mwe whae. Ta ku pau ke whie mai apu wolu e fu I toko ua ko ia ki e toko taha pusi aki.
0: Koe.
1: Ko whae re ku tamaki u whanga whatapu. o kulahi ono u technicalities ono. O kulahi e whanau e ni, o kutoki he tamai, pe tau. O kulahi e ni, o keke tohi he tamai, au ta whakitaha pia.
0: Koia.
1: Koutui mahalo ko e taranoa koni ke whai ngofua, nge mahalo ko e taranoa, ke ta whakitaha pe koe koe ae whaere ku tāmaki. Mahino pia e whakaiku ke whae, eh? Ka koe mea mahu inga ni, pe eku kau e tamai hono tohi, pe eku kau hono tauhi. Ka lama ke kakato e tamai mo e whae ke te toko tahamari. Pa paurema oku ika e kau, kau kei owa pe uke ke kai haa misa na fofonua e toko taha, ae whae. Mahalo koe uhinga ufa apehe koe ufai ngofuange. Ifai pusi ake koni. Koe ngai keisi pehe ni, oko ufa awifea e au ke oranga tamariki. Kire loya koni kutala nogo iki ai. Koe tokotaha koe ni, unu isifai e ukeisi koe uifea atu ki ai. It's more than two now. There's one still on. Mo tokotaha loya koe ni. Kana au successful keisi ai ua ki mua. Na uifea ki ai. I he natula koe ni koe tala noa mai ai e rinta. Koe whaa ere i pehene. Koe toki whaia i pe kore pusi aki, eh?

0: ko pau be ke whakalao e mea kotoa ia. E ka pau he te hanga fufu ia fwoi keisi. It will come back. Te whoki mai pe ka koe.
1: Koia.
0: E ka koe whakamaala ala. O kou wha a ahi au ke mātua ni o whetara no aki mga he mea koe ni. Koe hangi koe ha culture he. Ke te hanga o whakamahui ngai e nau tui. Mo e nau lotu, mo e nau whalala ke otua. Pa te mau siore vai ka pau e whakalaka laka. Hekai ke toi aua toa wia ki he. Chadu fel family. Pa te ufaka mahi no ibe kak nao tolu ka pau e kai ke hafaka laka laka. Mahalo pe na koe fau ngā pe e. A kou tu ube ta faa ke mātua e he taim la. Mo e faa nao. Teke ki wa uat ke he lao.
1: Malo. Malo au pito koe uhi ko e tau taimi. Te fuke at kia ki moua ke mo whaka mā opopo mai iai ha tokoni whaka osi ke tau whaka osi aki e pōtala noa pōni. Ko tui pe kokonga uluaki e ni o e tafa aki ko ia ki he whanau pusi aki ko tau lawe kia i he whiawhini. E to e foki mai pe polo kalama ko ni a muiange ka e foki mai pe a mui tokoni whakafofonga whakalao.
0: Io.
1: Kori, foki at kia te koe ka pau kaha mea ke toi whie lawe kia ki tau whaka osi aki he whiawhini.
2: Malo apu to rinka. E uhinga koe kutala noa ke pusi aki. O kuia e tae nilahi. Tata to fito ki he ohi. O ku mei case by case pe. O tu malo e nou nou wangi ha ofi tu kake anka. Te tatala noa. Tata ku mia ere. Ka pau te usi lako a case te ulawa pe o hento te pesai. Ka pau ku a case ke e forward ki ha. Ya no ya ngi kun guru ya ku ngau ya ki ko umme ko ki adoption order in the foka ka ko ne ka ngau ke umme ko no ki apply for admission there's no question about that rita ko ki ha te foka lo long ngau ya ko ma update adoption order ya ko si ka ko family entitled ko ki apply o no fo fo mo ko ke ko ngai ke si me tonga ke to ke la ya ko to pe ta ko nga hi ta fi mai no aki pa ko nga hi to pri ne ni hi o ku ai pe ya ko e o the shape of immigration visa o something ai na ka ke u hi na le re ya pe na u hi na to to mu a to pri ne ko pe ko yo ku ta ko ai pe ke e alu pe e pe mo no ngai pa lo pore ma ngai e fe tu kwa ko to ton ke fa na fa ma la no ma no fa ba to mai ah mai po ka ma mu ya me e ti ta fa ko pa ma lo tu ke ka u no mo pa lo mo ya mai e ke le tio e pa fa ka ma ye se fi ni a ma ke ka u ga o ka ma ko ni na ma mai pa ke le no ho kone pe to ta ka kai ke fara ha oya ga ta ku fa na ko ma ta ku sia ki malo pito linda
1: malo malo pito kori
0: io malo pito kori ka ki fa o se to ai pe ka go no mo ni o ko lau ka u aki ai nga ma tu aku na fe pu sia ki mai fa na ko hi ko na fa am ke na ha o ma o ha to e mo u yo to le le ya ne pa ko ofa ka te mo to lu mo o pu sia ki teu ke pusi aki. E ngahi ngā welele ku mau whai, katawang peke hangai o tua whai tā pukina ku mau tōru. Linda, mālo au pito e mau whai ngā mārie, ka kou fie wha oset pe aga te italo nome vai tā anu vestāni mā. Ko tau o tua, e ni hanga o tāpua ki koe, i he ngā welele pe, ko toa pe u whai o ni mā. Pa te ke mau ai fie fia ka kato, e fua kia te o tua. Ko iai ku mau tōru ka pusi, whai pusi aki, hanga o tua whai tāpu ki nāk mō tōru e ngāi ngā uele lei o kwhai ho mō ni mā, ke mō po uria.
1: Malo o pito, wha malo lahi atu kia te koe mele lo pasi lātu, ka o mā foki a Kōri Vānisi i he tokoni, pia mō e whaka inasi e polokalama ko ia pōni, a ke ngāi vai vai, mi he mala e ho o mō tau kei, ke lawe ai ho tau kāinga. Malo o pito, ka mō po uria.
0: Po uria.
3: Udah, baru.

0: You're now listening to PM in Tonga.
1: Vai malala, me kapta hai planet gas, me na fa no no, me tu wa ki ge wigeni, malo vai.
2: Malo apito te vita malo la malia o e ki lele a Tonga ko to pe. Ko ata pe fo ke ngongo me tau kauta ka I lo a kuia ko planet gas. O ku kai pe fo ki fie tu ku a fie tokoni. Ai kautaha ni ki Tonga ko toa pe kau maafo ki ngahi. Matakari ke heke he. Uk nau mea mai o whatawa te nau mea lere. Me kautaha ni. Klas ke heke he foke ngahi mea lere ne o ngoi. Ai ngahi mea au koko mo mamafa ko ya pensini. Ka oku whakalata pe mea mai ka ai ngā tatar lere a ki nau tolu o a te nau ngahi mea lere. Klas ke heke he mai whangi ka oku kai pensini lere au pito au pito. Kau maafo ki o kwa kai ngā mei. Me katikati nau me ama he aho ni ki whaamiri ko ni ko wea koe nau ki mea re ka maafo ki ka inga me he miritoni pea o kaike ngalo foki a o kalanini o tokolahi mai ka inga nau me ama I ko wea koe nau ngai mea re ko wea koe nau ngai whaamiri kua mariwa tuki sa patfae sa patamai pa nai ai ngai mea re nai o atuia koe ngai mea ofa ki tamai pea mui whae pa whamalo ai A kau tahani ke tonga kotoa pe, kau maafu ke re joni mo te vitamaka. Moi fua fatongia o fua hoko mau pe, ko uhi a ko tau kainga. Pa ko iai kainga, ko hape tuunga kuke iai he finance, pa ko iai kainga o kaike halai seni. Lawa le rei pe kau tahani o toko ni atu ko passport I pe, pe a moho o pe siripi, pe a lawa rewa ka tehefo ka kina o tolu o lawa pe. Pe toko ni atu ka pau ke pensoni pe ko hape tu unga ke iai. Lava le rei pe kau tahani o toko ni atu. Kaske ke me alele, ka ku ke viviri pe ki ke mau a lelei taha, se tu taki me koe ka te au, tika telefoniko e noa ua ua, noa fitu hiva, ono ni mao no valo, pe ko au tonu mai pe ke iake ko ia Planet Cars, tika te au fitu ono e he Nelson Street, I one hanga,
3: Ko e whanamanongo ke he ka inga vei tongo kotoa pē. Na e whai hawhakatangi mai ai Officer Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, hami sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka okwhai ai kalapu I e pōtoko naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki he kalapu taripaya I o tala. O kukamata I he ono e fiafi ki e tātaha tolu noa. Fie mauho o moutoko ni ko e uhi ko e whakatangi o kufai mai mehe e tau whānau. Te maulae ve atu, palesteni, pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa, I he pōpule lulu kohono wa fitu o e mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
1: O kore whenga mariko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mawhoi mea kai pia mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi manioke, koe fwoi ufi, koe kaho kaho mo kau meire. Koe tanga I hopa pia mo lai pere. Koe ki mautolo koe ang mo fie mau, mo fie tutaki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau mei ai. Fika telefoni noa ua taha, Taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, wa moe tu asila koia e mau pea miyai, malo.
3: Panaonongo whakataha e kolistutuku sa Antelu o Aokalani. Ki e kolistutuku sa Antelu kotoa peo mo whanongo mai, o kou whakafofonga I atweni ai tala whakatahani. Ke mou kātaki mua kai whakafainga maari e hifoha mou taimi, ke mou lava mai ke tau kau whakataha mo pō tala noa ki e tau ngahi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua ae ta uni pia moe ngahi o ngongo meiho tau apia ko mei tonga. Ki e ngahi wā he ngā hono kotoa mei North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, Ōtala, Otahuhu, Papatoetoe, Glen Innes pia moe ngahi kulupu whakato uako, Tahiva fitutaha, valutaha pia moe valuhiva. Mo koe pē ko listutuku o kua awatukia ia whanongonongoni na ake ako sa anitelu. Ka kuke whainga maarie ka tāki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo aki ai. Ok whahoko ia e ahato o naki wa tolu o me, taimi koe taha e fiafi. Feitu u koe holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia, tuasila, figatolu hiva valu Richmond Road, Grey Lynn o Kalani. Kia toi whakaiki ki ka antak whetu taki mai ki he ongo sekeli tali ma alo moi whakapapa atu, liline I nia vailea I he noa wa taha ta whanima nime nima whetu taha, Pea musiosi tupo uniwa na paa ie noa uouwa ni maono taha tolu tolu onouwa.
4: Lomo weki kātumua e whanonoi a koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Koe tau porokalam wha malo sina mo whakawhiohi ok whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila tolu hiwaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahapure lulu o wiki katoa pe me taimi hongafulu AM ke ua PM. Pea koe tau aloha tei ke mahinani e whakahoko ia e ahapure lulu o wiki kahau kono ua fitu o me ua afe waono. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo e aloha lerei taha. Pea koe ai o kuatu ai heni e whakafe loto maafana ke tau rekareka kotoa pe o loto Aokalani ke mo kaumai ke tau polo kalama whamalo sina mo whakafeohi. He komo ili rei mo ui fiefia koe moto ia e kulupu We the People. Whapapatu piliki tala noa, ofisa fitutaki.
0: You're now listening to PMN Tonga.
3: Toi mini te watolo pea hoko ae tahawa. Fatonga yangi foki ko makatonga lewa, tene hoko atu ae toofohe mihi polo kalamani I e hoko koia ae tahawa, mo fe ao o a o ki he hoko koia ae ono a pongi pongi. Ko ngatai e ku whakako fatongia aku ki he fiafini fatawange pe na e yongolelea te ngai polo kalama koia na e o atu I he fiafini, fa malo fokia ki nao tolko toa pe ne nao tokoni mai, I ono whakakato ai Ngāhi Polo Kalama pia iai ai Amanaki mō mao ai fiafilele I e fiafini pia ongolele I atu whakumai Polo Kalama. Malo au pito mō mea mai, te utatawa tu tu awha.

0: ko e tata mi o sta mini te tahaua pe a mei he tahaua I he pongpongini ko ya ko tata lele ko ki mo tolu ko to ape mo mea mai ki ta polkalama I he ngalu e a pe a pe evo ki he ngalu o pe ko ya ko ate fa maaloka ki mo tolu ko ni ki a mere nai te a hoisen ki ten maake pe a pe evo ka santavo a komisei kaloni ala pasita lu au pe a pe ka saimone tu ifua a vaha pe morire a fareta mo kama ki ta programa I pongpongini Samson Tike Paula Tatafu Freti Pani ki pa Maston Saya Tayone Wate Tolta ama Saya pe mo topuluka ta tali lele ki mo tol ko to ape mo me ama ki ta programa I he pongpongini pe pe fo ka selu I matai seves malo apito pension fifita pugu ivo mau kau mai kita pol kama koya I pong pong ni kaje episode mau ena te pasi kau ne vela kene watu ai ta pol kama foto tu pe al tok fok ya tu kia uena ka tu mai ai ka venga koya ta pol kama ki pong pong ni malo ne vela
1: io malo te vita ko polo kama no ho full ma no eni o hikule o fatu amelie I pong pong ni ono wataha o me e wanoa wano Koe kawei ngā ke oua nā hoko e tau mau hakoloa ke ne wesia e mau mau luta e tau nofo whafamili pe koe nofo a kāi ngā. Hulhulu ia mihele soni nai lau he pōni se nesi vahe tātolu pe koe vesi hono valu. O tau whawhetai o tau kau whataha mo kinau tolu he ata o ngō moe ope he pongpongini. Mihe otu tonga, Nusilani, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, Europe, mo Siapani. Kadaki e pisope o fai mai ha talateu ki he kaveinga mahuingani, ke lava ke fai mei ai ha fehu I he konga uluaki e tau polokalama hikure o e fatua merie he pongpongini. Ko ia kou pase atu ai taimi uheina, ke fai mahano fataulama e tau polokalama he poni malo.
2: Io go adbeha fa malola palomo e tau ma o e pompong fa kolo ko e nika ko e pompong fo o tau fa fita e tau o sia mo I mai fa ho ko tau fa tongia I kule o e fa tau amerie e he pompong ini me nuslana pe a ko fa maloa te fa tau la mama e tau por ka ma ma katonga leva ka uma o fa atlinda mo te vit malo si tokoni pe a ko e fa maloa tu fa maloa tu fo ki ki tangata e ficao que asio ne o nevela tupo io no fraho con mai lotu mali e ne ke kamata mai eta o programa pe a ika inga tai fa malo ta o pito o kamata I mai eta o a fatongia ka ko eta o kave inga fa o fa o e pongpongini a te fa malo lai ka ki mo ka ke he ko u klos mai ki lotu sene lai te tai re le e ta rai pisope Bishop Sloan Slalavea, ko he ecumenical orthodox Catholic mission o Australia mo Asia. Pea koe wha maloa Bishop e maloa pito ki kata ki moe ma ue iwi ki whai aki tau whatongia. Kei ke he kua ostu mai e onivela pa mo teita maka e tau kaveinga I he pongpongini ka koia o kou Fokiat Lewa e Bishop ke hange koe lawe na e tukmai ke o mai hatala teo pea mo kamata I mai a e tau polokalama rako a e tau polokalama e pongpongini kai lava ke ufahoko atu hawhehu I pemei ai. Malo pito pisope ka foke atu. Malo.
3: Malo pito lontoni pia. Malo pe mu e tau ma e pongpongi fo oko ni e kainga whanongo pe ki e te vita maka pe ki e whaifkau pa nivela. Fa malo lahi atu e whaiba e tau loto e pongpongini pia. Fa malo lahi atu. Ka taula mama e fatongia mama fatongpongi kore pe mua ke hufangat e ngā he tala whakatapu kotoa pe ko si tala ki me mua ke polokalama o mo moko e whainga maari e koe ni whakamalo lahi atu kia koe kaueni e kāinga whanong I a kaveinga o ku mahuinga o pito ke whaha tokanga ki ai pe koe konga mahuinga ai ni na tau tala noa mai pe ke ngai whanonga na whanonga kalawana na e whai he pētiria ke tuu ki mua koe ni koe e palahane pe koe konga ai ni pe koe kaueni I he konga ai whanonga na ne whai na e taimi na e nauhiki ai koe me uai karitia na e to'o ai he ne tamai a lote pia ko lote, pia ko ne tamai, ko halani, na si malolo, spekia halani he taimi ko ni. Pia ko taimi ni na nau kamata I e whanonga kalawana na nau whai. Pia nau whanonga mai ai ki feitu u ko ni ko halani, pia ko taimi e ni na tu fukata hai e blahane mo lote mo sela pe nau fai e whanonga. Pe ka whanonga mama o na nau fai kalanoa kei, ka whanonga ke spite o lau maire lahi mahalo ku hau pe ki he maire fafi e kalanoa ki ai. Pe kono moni ko e ngau na nau fai na nau fau me he whanua ke whanua ka koe kalanoa maari na nau fau ate whanua ko spite. Koe mea maari e nau fau ke e kaina. Tala e palahami ka sela, ka tau fua watu, pia eke ko hai koe ko ngā ko hoi fua mo fuka fofa. Pia ke tala e koe ia ko hotua ngā anea. Pia koe mea fuka puri puri he tau wau tu koe ki hai. Pia kana ofe I nga lahi I ki nga utolu o fai ki nga utolu he kakai o ispite, e ngahi mea kotoa pepe. Faka nau nau ki nga utolu e koloa, pia toki ilo hake e whelo ki mui, tā koe koe maria e palahami a sela. Ka koe ne tuu koe ni koe he tuu whakatohe ka kai he tuu koe historia ke ai okunau ka mai taha ke a tela ka kunau whae ke he ka tuu whi fine mo oni pe ia e palahan pia koe kawe ni he talanoa maari he taimi koe ni na nau kamatai ke nau hoko ate ai whanonga na tala mai na nau tue foki mai pe ke he tonga he koe feitu uye na nau kamata mi ai ka kei koe taimi koe na nau whanonga ke ai ki nau tolu ko whatonga I e palahame a lote o asi mai ulunganga I a lote ai e koe ki ulunganga fo owe ne o asi me he kau tamma ko a lote koe ki ai malatu I he taimi koe ia koe fukakai ke he kehe na nau o mai koe fukau kahi manu koe fukakai muri pe koe nau o mi koe fukoloa na nau mau koe koloa ia mei muri na kaka koloa ia ki nau tolu pe nau wa o mai ke feitu koe ni pe koe me aien ai toa ia ko naki whakaita mai koe. Mana tui mau pē, e toa mai pē tau whakaita ngā, he tau ngā ke pōni kai te hamea koe kāsini. Ko hea toi mea pē te ngā, e pē koe kono ki foha. He kono hi ngā kono ki te hina hālani, kua ne pekia ka kono ki foha eno lote. Tako ne nerea nā ne whai koe ki a lote koe ki ai. O kou tō kā ngā atu, he tafa aki koe ni koe, owa na ia hawa, o kautauhi manu, mweku kautauhi manu. He oku a kāinga. He kāinga koe kauia he ngahi mea, o ku whakalolo maianga e tau whanonga I aho ni. Tau whanonga mai ki ai ku hanga I he koloa o vai tu ua. O hanga he siriwa mo I koula, mo te iwi, mo to poto, mo ngahi mea koe, ne hanga I e ia, o ngaloange tunga koe ku te iai. Taka tuu ngai ni na tokanga lahi a e palahami, na ne whakamanatu, na ne lea ofa kia no kifoa. Na ne lau pe alote kwa no kifoa. Marata e taimi koe ni, o tu kia kifaere, e koe taufitu ni maeno e palahami na taimi na kamata e fulau kalawana. Na toki au ia ki he tau ia ki mui, patu kifaere alote na tau walono, patu kifaere a isake ki mui, na tau te aufitu ngofuruka e no tau te au, kaku mahu inga au pito. Ai whamanatu kwa konga ia, ulunganga na tau whanonga he ngahi ahoni pe tau te whito tau mai ke whanua muri koeni o ku kauia I he ngahi mea kune hanga vai tua si tau whanonga koe ku tuhake ni mamalohi o ne si tuhake e koe si o ne whai tutu uni ma ngahi ulunganga kokoia ka koe poni te tau siolo loto ke mea na e whaka ana ua me he loto me he maku ofa tamai koeni na ne whaka manatu kono ki fuhaka lote manatu ko ki tawa u takai o si te fo sa manatu pe ke filia san na ke fili e pala me e fituge filia fa ho fili ka ke fili ke mata u te wa lo ke he ma ka ba de ke fili ke he ma te wa lo ke mata u ko yo mo fa ta mai to o fa ta mai na le fa ko no ki fo ha na ta na ta mai mate alote pe ko me e na ma winga ko ni ko ke to fa manatu e pala hande lote manatu ko kitaua au takaia. Ka koe kauia I he mea mauinga te tau sio kia he poni, pe fai tauako mea I a kitau tolu poni fai prokalamangu, fai fikao pe he galoni toni, pe he te au, ke tauako mo ui mea I, pe a katokoni ke kau whanongo, pe tokoni ka nao tolu koe, mea whaka fie fie I. Ka koia koe, makatunga ia, pe koe tau kalateu ia ki he prokalama, uraki konga, e tau prokalama he pompongini, kau fokia tu koe hea koe tau kai milon toni malabit.
2: a pe whamalo pisope i hono tala teu i mai pe mono whamala ala mai rakonga i tau proklama i e pongpongi ni hangi ko ia ke o ana a hoko e tau ma uha koloa ke ne wesia ma mauluta e tau nofa family ma nofa kainga. Kaike, ko e konga urake o fehu i koutuko at ke whaikea e tau pōtanoa. Katake ange o lawe mai ki hono lelei mo e mahu inga a hono puke puke mo tauhi ho tau kainga i e koloa. Katak pisope kau foke atu. Malau.
3: Malau me tolo ntonto ko kau na whai nga fehu i maari e upito e fehu goni e ku fufu hanga ngai fehu goni upai goni. Koe kono mawe nga koni koe e kou. Ako tokanga koe ki ai. Nae fui lau asi sua de pehe. Koe sāpate ma e tangata. Oke tangata ma e sāpate. Le whakamua mwenge tau ki tau sio kia he poni. Ai kehe ko fima mwenge te lave meka e ngo five kau. Koe koloa ma e tangata. Oke kai koe tangata ai koloa. Koe mea maari e koe nita. Koe mana tui koe maua tu he e taha o. Ke ki putu na e fai. Pea koe talanoa mai koe he beata mai koe ulumotu ana he kai ke rea ia. Koe si ai, koe nga koe tamusi ulava rea. Pako maua watu mo koe pea talake. Maua watu koe koe tanga, e masi, koe mea koe koe tala mai, te urea au. Te urea au koe nga koe na wako, pe koe ngutu poto ane pia whabiri, pea koe mea iau koe koe. Whamatala he tamake. Pako talange, pa whamanatu ke he toko taha koe, ke ilo. Koe pango koe tau mai mua au. Ka konde talate mo ni koe ka koe koe hai. Koe ki lai pepa e koe hiki koe koe foi lia e tolu pe fae motua kulu motua. Koe mea ia ku mau hinga. Koe mea ia ku mau hinga koe kia he. Oku i kai koe hinga koe koloa koe hinga koe poto koe mea koe kia. Kaike koe tokoni lahi na fai ke tamai e kin mua o kota. Ta ku fua hoko hinga mea la. Koe hoko hinga mea la. Ke o mai e ai koloa ia. Ke ne vae tu ua e ia. Ho tau ngahi ngafa fatongia ku fai. O, he kai te si la vau o rea. Koe nga ko kite ina. Koe u reo lahi taha. E reo lahi e family. Koe nga. Koe ia na ea koe na hea uia. Moe Petsla Divinity. Ea koe i fateolosia. Pako ilo lahi pe ia. Pako ngutu poto pe moe a koe kia. Pako ngahi mea ia koe koe kumbau inga. Ke te hanga mahi noe ki ta. Koe mea ulua ki e ku kau Kala noe potoko Solomone pe mape Solomone ia. Va inga moe muna moe nge es. E ngai mea kotoa pe. He? Ako tala noe ne ofe kau aki. Ako hai mea koloa ia tatau moe poto koe. Kako mea ia ku mau inga au pito koe ki ai ki tau. Tui ki tau tokanga pe tau. Sio ki ai ka inga koe mea mau inga au pito. Ulua ki pe ki te hanga o iloi ki tau. Ko mea mau inga au pito koe kia, he? Ko kohono moni koe kia i oku kauia i he ngahi mea oku hoko i he hanga e tau whanonga i oku whai. Oku mau inga au pito pe, mau inga peke ke mau a koloa, pe mau inga peke ke mau i poto, pe koe iwila, ngahi mea koe pake manatu pe koe ngahi mea koe ia, pe whanau pe ia watua. Koe konga pe hano whanaunau aki koe o mōi koe kia. Ka oua pe e hea ki ha taimi o kune hanga e koe ia o whaitutu uni ke lawai, ke whaitutu uni koe he whaamili, ke tamai moe whae, moe whakato, tamke te, mga mea o mau inga pito. Ulua ki pe, ke te hanga ilo ki tai ta whako ia. Pa koe kauia e ngahi mea ia koe kono lere ia. Ke ne hanga o puke puke ai ho tau ulua ki, te hanga ilo ki ta ua koe kei, mahu inga ta ulunganga whakatonga mea koe whakapa. Okay. Koe kaua mea koe whakapa apa, koe kauia mea mahu inga taha pe koe ulua ki hiri o ia, o tangata tonga moonia koe mo ui whakapa apa. Hawe whakapa apa hawha na umai whakaki aki mui. Tō hanga he whakaki mui o mai lewa, ai whainga mo ui koe ni koe kia kita, o te anga vaivai, o te anga malu. So koe ngahi mea koe koe kia he. Kai kei koe koe kauia e ngahi mea koe e mahu inga pa taha ki he tau ngai ulunganga koe tau tolu. Pea mahu inga lewa he tene ue sia e ia ai anga ai tawui ho tau tu ai wā pia mwe kāinga mwe family, he? Koe kau he i mea mahu inga pito ki tau tokanga ki ai. He ku mahu inga e tau sio ki ai, koe tuunga koe ni mea koe ni ko hikisia. ma sing pe fu fo inga hau vela ia e lontoni e fo inga hau vela ia ko ia ko ne atape ia ko ni ko ko ia ko sio taha ko toa pe ia kia e ko ha me ko hiki sia pe ko ka u pe te hiki sia ha fainga mea ko toa pe e lava ia i ataki tua i te rea eh o ku ke me mafu ofa fa mo mo ki ta nga pe o ki ai o mafu ofa ko fa to nga ha ta ha fa nga mi ke to kon o ku to kon ta se u ia mi e ko ya o ku ha o ko ya ko ha ha na o ku ke ha bito pe pe pe mo i vi ma lo hui me nga ma lo hui ko ta bi ko ku ko a hi si ya ta la ye e to nga e na urea ya te na silia pe ke kakai o ku i tu ku ifo ke na tol te ko lea family ko pe ta ko pe family ko lava mea ko pe ia e te tu kau ia e ngahe olu nganga o ku mau inga au pito ka ko ngahau vela ia ko ni koe koe bune hanga ia o veu ke family me ngai mea pe he ko hono ui nga ia ko mea ko ni ko heikisia e ko kauia ko hanga hiksia ia ni whamatala mai ia ko ere meniti ko ni ko ai lau kau e moui ko pore pore hau ko kātua na umea ko toa ko ia o kune omi ia i he tawha ko ia ka koe kauia i he ngahi ngai ulu nganga o kune ue sia ia o kune ue sia lahi ia mau maluta ai anga e tau nofo i he family e ue sia i pe au ki he lotu me community me nofo a society he ka koe kaua i pe ia ia ngai tunga o kune lava ia o ni hanga ia o vai tu ua ai ngai ngau e kotoa pe koe ke lava ke fai halanga ngau e ia he ko te ko ko taimi ko te hikisia ko ki tai ko ki ai o ku malama te he ko ia i olunga ko ia i la o ia ko i mua ko ia i mui ko ki ai e ka ku mahoi ngā pito ko ko ngā ia ai ta whaaki ko e ni ke lawe me kai ta mo yonga whaifu kau ke tau tala noa ko kau ia ngai ulu maanga o ku ne ue sia lahi e ia mau luta ai nofo ai fefo fani ai family ka ufoki atu ko hea ke tau tai malo bitu
2: Pamalo tapita o pisope e kamata lelei mai ho fa mahino mai lelei mai mau inga pupuke ma mauluta pe mone au pito ko ki mana tere ke tangata iki ho fo ya ki mai area ko sa pate mai tangata o ku ne fa ho komo kamato le fo idea ko ya e tangata iki he time ko tope ho fa malo ko ki tana ke pe ko to cross ke ngo fa fikao ko e no fo feveito kai aki tau feveito ko ai aki, pa tau feo ngoi aki, pia tonu lewa tau feo hi, eh? Kaike he te itamaka pia mo onivela, o ku fema pepi sope, tau fe kolosi aki, e mo tau fe togoni aki, ka foket ka moua, malo.
1: Yo, malo abito e uheina, pepe ke pi sope, ai... tau lama ko fai he tau proklama, mui ka veinga mauinga, ka wenehe ka veinga mauinga ki he tau nofo fa fonua, tau nofo... ai kainga koi faka kau kau oi kavinga tausi oi he foi faka kau kau pe kavinga ne hango ha i mai faka kau kau e uai uluaki koi koloa ua koi mau mau luta ai family e biso pe gu ogu ya i pe ai fol fol au ne tala mai ka pau he kai kau si hova he langa ku fai koi koto kula noa ai langa pe mo nga o ia tau fai pe a ko ta hai ai me a mau inga e tau sio ko e koloa ko me a faka ma mani ko e mau mau luta e family ko e kai mia ko i ka family tonga e fai fai ange pe a fotu ha family pe a lau ko e family ka e kaua si ho vai ka ingo e kuhu ai lotu o kau hono fa'u e family pe a fatu pe a lalanga aki e ngahi fa i ka vei koula o e fonua pe a tauia ko e family whaka karistiane pe a ko e taimia ku hanga he fo i mau mau luta pe a mo e feo fo fani ko ia o ne hanga o whakamahu i ngai ai tangata wa anai mea kotoa pe pe e muna e koloa ia he taimi kui loto ai whakaukau o kui loto e laumaria o e otua he family o ke pea koe hulhulu na ke whai e tala noa lau sio ke mama koe ai otua he vao e palhame pe a molote taimi nai ke ai ne kautanga tāpia lahi moi koloa. Maarie, whatuptangi, ai whare i nai whaihe, pēteri ake, lote, ouana ta ke tau. Tau hoha ia, he tau nofo he fonuani, he tau sio he mītia, ai ngai mea kua hoko, kala noa kei folofolahe kuonga whao si, ai ke whare moi whare. Ai tuu ai foha ke tamai, ai tuu ai ofi fine ke whae. Oi ngā pēko e ka aue ai koloa. Oi taimia koe mawahe ai, ai whaka o tua pe me e whamiri, pe kune mau mau i eia mea lahi, pe o mireva, ai ngāhi karakta koe ai te volo, koe ne mea pe whai koe, koe tā mate pe wha auha moi ka ia. Ka kou fia fia lahi pi sope, ai siolo loto ku ke whai, he wha maa opo opo e tau whanonga mahi wui ke whamiri, hono omi e tala noa mau inga koe ni he koe palo pare malahi eni hoko he whonua. Kaike ngā tabea i koe hoko pe koe whaloto lahi pe koe ni hoko koe whanguna i tonga e tau nofo e whonua muri koe ni. Tau te whito e tau nofo ku lahi e koloa. Lahi ngahi ngā ue lelei. Nge koe tala noa nā ke whai. Olha ke whanau o ako lelei. Pe ku nau si o lalo nau tolu ke mātua. Aroa ke ngai whamire nihi, o aroa ke whainga nihi, nau iiki nau tolu. Nau wako le reipa, nau omi nau tolu ke to'o e tunga ulumotu'a e whamire. Ikai, koi mea whaotua ia. Kau mawinga no omi, ai sipinga koini, kuno omi koini e Abrahamit, ai talanoa koini, ai akonaki koini, si ngai tamai, te whanguna aki e tau nofo. Tau kakai ho tau ngai whamiri, ngai whanua murini. Oa nai ke hoko e koloa, kwa mea ke nehango vai tū ai, ai tūtū ni mai whinangalo e o tua. O Maria ia te vita hata tōua koe ni ko reita masila. Ine te hango whakamanatu mai hene ki foi viti o, ho tau tufakanga o omi milangi, ke tau hoko koe ea i whamiri. Pea neongo pe ku whewhe, te te kei ea pe. Kaku kakou fiefia lahi ki foi tānoa whawhai e tī maka oi kau ia he mea ko o kou hake nei whakataipe kia te au e tānoa oi palahame pe a molote taim nai tau ia e whonua rotonga o ku tui ka noku polu a rea motu pe koe osi pe koe kamata ke merino e whonua pe koe nau nofu atu kwa whai huo e tangata i ki, a e tu i, i ene ngowe anga i longo longo, pia koe tupu anga ia, o longo longo he tala noa nei whai te itamaka. Ka koe fui historia mōni. Pia koe whikau e tau whaahau, ana moa, alo eke, pe nai hākua e tau ki are area nei whai ke tau wahe tolu pia tonga. Pia koe lātu ana moa whai mai huo e toa. Hene ngowe a ngāpe a ui atu, nai hā kua he tau area, nai whaiutara mai tau whāhau koe hāho lau. Pea tō ai e rea koe longolongo, kai ke tō kānga mai e tui kanok poluia. Whai pea area modua e nehuo. Tō e ui atu, pea ko whai ko pāhia he ui, koe hā kua he lau, he kuna nofo, moe na muna loto, e vahe tolu a tonga manau tolu. Pea foki atu koe ia, pea tāngi tau whāhau, nai hā ne lau. Tāngi nā moa, tau whāhau. Ui atua ui a fōi pe nā hoi ui huo huo pe au kai pe. Pea tō ai koe rea. Whilau he koe longo ai hau. Koe longo longo ai hau. He? Kau tau whāwhita. A tala loto, Māori e pehe ke tau kamata aki. Nei ai pe kau e palahami mui kau lote o tonga. Whātua ke whonua. Kai whāwhita i koe o tua poto. Nā ne tuku pē ke whanonga mai pē a tonga. Pe tau au ke mea koni tau iai he aho ni. Kai ke hoko e koloa ia. Tau whawhetai maoka pē seti ku owa pē ehe pē sete ni manoa pang tau pē heku whakalaka. Mālo. Owa pē sete ni manoa o ku kei tonga pē a tonga. Kei mahuinga pē toto he whamiri neongo ku iai ngai mea ku hoko palaku he whanonga mo tau sio ki ai. Kau kei tonga pē a tonga he kurahi pelo tu e teita he kau foki atu.
0: Yo, ko fa malo atu, vela, pea pisa pe kore famone mori ate pa pe ka weina ko ai pe ki me ako tokanga jai ke ke toki a faka ma bobo mai pe ko hi hange ko me kon na taula de jai he ka veinga ko sapate ma tangata ke ne fai ai hanga ue o kurelei o hange ko ni ka pau eto a mon manu he luo o la kange ke ke fusia ke ke moui he sapate ha o tamate ka kuia e ki a fo i ka veinga koni ko to o mai bisope ko ha ha o vakai ki ai ko ko e mahalo ko ko ka weni he mea ko no fo mau pe o to kanga ki ai hanga e moui a ki fo i rea koni ko e lava ki ko e lava ki ko e lava ki na e teu teu i ma ai e ki pe na e teu teu i ma ai tangata e ku no fo ko o whakahoa o hange ko sapate ki he mea koe na fai e siutasi na ane lava ki ho tau e gi ko uhi ko ha ko uhi ko na e totong pa anga i ko ha lewa tau tea o e lava ki ne kai ki tamate i ha taha a siutasi na ben siutasi ia o no ou a siutasi ko mea koe au kei nofo pe whakau kau pe kuanga fe lewa e tau wakai ki aia ki tau tolu kakai lotu mo kakai ku tau tui o tua ko fe lewa na e teu teu e lava ki i ma ai o tua ta na e pe na e teu teu ma ai tangata he kulahi e tau whanonga koni bisope ho tau kakai kakai tonga teu tau atu ko hono lava ki e kakai futotua koe ko hanga au re re ia kufia mau e bisope ko hono lohi a ki kakai a kakai ko hono lava ki ia kina utolu ka ke mana tu yang e ko glau ko lava ki ko no tau te a ona ko ki tau te a o tua ko ko e pe ia ku ke hanga tau te a ko e o hanga ko mena fa si utasi na no o wa pe si utasi a si utasi te ke tok faka ma o po po mai biso pe ko ha o va kai ko hanga ia ku no fo o fi fili ke tau fo no nga ko ni fu la hi ho no nga we a ki wa o ke kau taki e pure anga ai fo me ko ni ko lava ki ki tau do eh e fo ki fe fe a pe me ko ni Manatui, ukai ki hanga taha tamtei koe, koko e pete ki tamtei koe. Teke toki hanga whaka maa opopo mai shop, episode ka maa foki hata ko wiko tau tai mi mala.
2: Ia.
3: Vala mito. Ia,
2: Ko tuepe episode ko whaka maa mora peko hiko tau tai mi, kao closet ke fo i fehu iho no wa, ko hiko tau tai mi. He kwenna pasi pe ea pa mo e fehu iko en matuku mai te ta maka, ae, maho inga opito. Kulawe mai nge koe haa ngai ulunganga. Ae ni uku neuesia, ae mawa uluta, ie tau no fa family mwe kainga. Ko ia ni uku lawe mai kia teita maka, ihe mea ko lava ki. Kaka ilo ya ki, whakaloto kovi i mwe hafua. Ke ufo ke ati sope, ke ke hanga o fwa maa popo mai, mo tari e si ifehu i ko ia na etuk mai teita maka, pa mwe fwa ikonga no ua fehu i. Malo apito pisop ka fwa ke ato.
3: Malo apito, lonton, fwa malo atu kia, ie fai fikawa nevelai. O mi koia pa koi mona pito koia koi rea ia mo fatu ne fai so lo mone ke ne saame te awa fitu kaka ke kawa si o mai lang pe kune hanga o mai e fo i ngahau koe ni e fa manatu mai mo mo fufua kumi ke pure angai o tua mo ne maa fufua kumi ke pure angai o tua mo ne maa ni o ni ni ato kakalahi aki koe koe kauia ngai mea mau inga opito koe taimi koe hoko hafuchi mo omo ma ngai mea pe o ku hoko ngai ulunganga kia kake koe ange koe mea ku lave kia ati tamaka koe mea mo oni opito hoko fufo ulunganga ia koe na e fai koe e sitasi iskari ate o ku tuku whakaholo mai ulunganga ia koe ta Pekoe kauia i ulunganga ia oku ikai koe ulunganga i mihe mama, koe ulunganga ia mihe po uri koe mea.
2: Oh,
3: Eko no nita koe, siko tano e saame, ulu aki. Oku monuia tangata koe whakaukau.
2: Tua mate.
3: E tu he whakaukau, tua mate. Pe tu e hala kawanga halape, nofo e nofo a manuki. Chan? Kaka koe ne fie fia oku e fono a Jehova. Sake koe no mahu inga ia koe kai. Koe tafaki koe kia lava ki i koe kau ia he ngahi. Ke te au ia koe kau ia ngahi ia ma mafu au pito au pito peia. Kia, eh? Pea koe mea koe te ongo i koe ia. Malo ia kita ki te lava o faia na mea kotoa koia. Ka pau koe koe otu. Ko mea tangatai, o fatu tamaki ke kaulotu e te tamaka, eh? A o maiko o lotu ko o talaha nau lerei ke otua, nau kākai otua. O ku kauia ihe ngahi mea koni koe kia, eh? Peku mahu inga au pitoia, he kohono uhinga koe tau sio kia i, o ku lahia ya mamani koe, ulunganga koe ya oku lahi au pito ene hoko. Peku tu koe ihe taitimi koe kia i, koe kauia ihe ngahi ngahau vela a tie volo u fulau mai. Loki koni koe tunga koni koe ihe, ene whakamatala iha whahinga mea, eh? Koe amanaki mo mea kotoa pe uku iai. Ka koe uku whakatoka mai e ia ene fui kākā iai.
4: Kākā.
3: Ka ngahi mea ia koni koe uku kanganoa koe uku a whau aso whiri kakao tambo i koe. Uku whai mai tau piko i he mātirie. Koe kau ia i ngahi mea koni koe uku tau sio ki ai. E tau tō kanga ki ma mawha ki ai. Pe koe ngahi ulu nganga koe ia. He ku ilo pe i he tōtā koe ia. Au no iku anga. Peku mahu inga au pito koe ki ai koe. Koe matapā koe foki. Koe foki he whakato mala. Iai. Ka koe kau ia i ngahi mea te tau. E konga ia i ngahi ulu nganga e tau sio koe ki ai. Oku nehanga vae tua anga e tau no fo. Oku whakamamahi au pito peja. E koe konga ia koe ia koe. E omi koe e kaulotu eiki. Ah, taki kake wila au koe. Soko e koe ngahi mea koe ku. He ku unu mai aki ai longu tu kai mama ai loto. Ta ko no moni ko ke tau fa a oreo. Oreo hi ho tau loto. Sai, pe ka toha ai. Le mo tau lau ke fa fiesia o ko si lo pe ia ai o mi to ko ta ko ia u de fa na unga nga ko ia. Ka ko ia e loto ni ku ka we ai me o mi ta. Koe fumea mau ingai pe ta wako me. Sio tani i he social media e ngahi tua ke me ngahi mea pehe koe ki ai. Koe lava ki e kuna ufai. Pea koe alo tu pe ai poto o sio ki he mea koe nani fai pe afe ia. Si more koki a tu pe a kina tou kwa kina hoanga mausia hopo tau te ngai popula pe hoko ngai mea koe toke. Ka ku mahu ina pito pe ia ke tau fatoa ngai e tafa aki ko ia he ku o totonu pe ki tau whaka ehi mihe tawha aki koia, eh? Ka ku te whakaukau ki te hanga lava ki i hata. O ku ikai totonu ake, mo tau he te mo ui kia, eh? Te hanga rewa o tala noa moho to loto. O fai pe mea totonu ke fai ki hata ha o fai ka kuki ai. Ka paweni ko si tota ko ni te ni sia fai pe mega te au e ko o ku ka u ia e na te ka ke tulo me ko ya time no ko e siri va tolu no o si no o e me na le fai e ta ko e ko na he dia ko ya ta u si to tolu ko ki ai he ku e lo ia e ko ta no ma he ku e lo e si ho va hala ma doni tan ko hala au a ku paulo ton. Hei kai ke iai. Koe hiku anga ia koni. Koe hala maoni ka kai koe ia. Koe hala ilo e ho tua hala. Koe hala koe anga hala. E koe auha ia koe tuli kaki e kie mati. Koe ia. Koe fōke atu koe ia koe tau tai ni maoni.
4: Iyo. Koe tu pe fe maare pe a makatonga rewa ki he tari ho feo i. Ka koe ki ongo i tau ma hange oku tau lerei mai. Ai fui kawe ngani. Ake pe e ku whakaukau ki he lawe kona te tamaka. Koe lawa ki i koe fo i mea whakatu tamaki. Koe fo i ngahau wewela opito. Ake, koe hoko koe ki hataha o ku ofa pia mo loto hangamari e. Pia fai mai hono lawa ki i mo si ono tamate i mo uimo no kākai. Whainga taa, he koe ika, o whaia te whalala, paki he hoko me koe ngai mea pē, koe whamalo pēka te tamaka tuku mai ta whakoe ni, koe fufo isi u whainga taa eni, ai mea koe lava ki. Hange pē koe lava ki e si tasia tau eiki. Kene lava ki e ia ho tau whakamo ui, tai aha ane koe, koe ilen whakamo ui tātul ka ala tuki lava ki. Pē mea koe niko ui inge episode. Whaia te ofa, motoloto ofa, kai saha uia mai fuhele pelu, teu peke. Ai, aki kit. Kane ngoi ko tau tai mi ko fokiatu ko hi kit ke tau fehu ko ni a ospato cross level ki on tanga ta ki on fefikau. Ai ko fehu fa o si o rakavinga. Ko ha le vai ngai fonga. Pe ko ha mea ke tau fai. Tene puke puke ai no fo fa family pe mo kainga. Pe fratonga ka pe mo na tolu. Tau tolu ko ne tau ifono muri. Ka fokiat pisope malo.
3: Ma alo pito lontoni pe kakawe na fehui maui nga upito. Tiai ko hono mouni koi kai ulaki pe foki pe kita, ulaki iloi pe kita kita. Pea si e rea lahi e whanongo, whaka foki ki he maui whaka apa apa, tahi waha a, loto tō moi mamahi imia. Fafok ko ngai mea ia ko ia tau tonga tau toria. Tau foki pe tau toria ke ngai ulunganga ko ia. Pea ko mea ia teni hanga tauhi ki tau tolo mau lutai. Kia, ko ia kata pe heku tau toi foki. Ko o kau kei maua pe ka tupo uluaki. Ke fale o tupo. Ai foki 95, mo futari te 90. Tiko hanga te hei mamani. Kena fai e ia tarite mo ui me kovina anite o ave ki tau tolu o tarite mo lani. Fofua tarite atonga ne fai koi mamani. Tau tarite mai ki flansia tavalu ni menima me ngai fonua koi ki mu ia. Koe tarite

ko e tautai to e tau minite wahiva. To e tau minite wahiva ki he a tolu I e pongpongini, pe a ko e tau polkalama fokeni o kuhoko ki e pongpongini, ko e ngahi re o e heng heng koula, mo e tau ngahi fastu ki mua e ngofulu ko ia ko e uike, ko ia o ku tautai lei foka weine lontan tui fua ki polkalama pa pe ki asione o nevela tupou, ke mau oatu e polkalama ko ia o e pongpongini kakehe, e weina pa mo nevela, te oate tau fasi taitari, pe a ospa tau toki hoko atureva ki tau programa malo. Ko hengi hengi koula eni me hape o tari eva, taitari aki mo tolu ko toa pe, mo mea mai ki tau programa I he ope, pe a pehe kak mo tolu, mo mea mai I he ngalu ea. Ko ia ko tau fasi taitari ia, me hape o tari eva hengi hengi koula, taitari aki mo tolu I he pongpongini malo.

0: koe tautaimi toi ta minite ua nima. Toi ta minite ua nima. Pea koe lava fokia o atu e tau fasi taitari. Taitari aki ki mautolu kotoa pe mo mea mai ngalu ea. Pea peke ngalu ope. Pea kau foki pea mo tau whanau ho poate. Taitari lele ki mautolu ki tau polka mahe pongpongini. Whakataha pea mo ueina ilan ton tufua. Pea pe foki ki a onevela tupou. Onevela koe haha o... Tuku mai haki me aki kau fanongo e pongpongi ni tata toki hoko atu, malo.
1: Io malo vito e te vita o kaifo ke whatatari ke tau au ke ngai, ke foi polo kalamba koe ni e kule o e oere o koula hengi hengi e. Koe e tahapo ke a te ita koe koe ngai, koe mea koko nofo o whatoa ngai e manakoa e polo kalamba ni e whankihi wani. O kanga pe whankihi wau ke o mai o ne hango o me ngai manat meri ka tau tolu me ngai kolo na tau hau mea i. Pe moe kau tangata pe tau ilohe na nau. Hiva me ngai kolo na tau o mai me ai. Pakai koia me foki ka kau lahi e whangi hiva le lei. Ne te whamanatu i mai taimi na tau kei tupu hake ai tō ngā devita, eh? Io.
0: Io. O whamalo atu e vela, eh? Ka tā foki ange kia uena. Uena, koe haha o wakai mai ki he tau poruka mai pongpongi ni e uena. Malo.
2: Io, ate whamalo kia kumo wangotahat. Ongo peite kau e. A te tamanga pe tangata o so ne o ne vela tupo o wha malo tuki me ki wawe mo hu mai ka ku nauk sai e ki wawe pe tomo kofi pa wha malo tuki ai. A hange pe palawe o ne vela pa fuki whatatari pro kalama koe ni kau pe nehe pro kalama maare au pito pito koe koe ngai fasi ngai hiwa unde te hanga wha foke tau manato pe a mono lift up pe tau mo ui i he mea koe hiwa e. Whamalo ke. Koe whamalo pe te tama, henga we lahi koe ano to to me tama hiwa, pe hanko lawe, koe ngahi tamea papa foki o po ni whaka o whaka o wika pita. Pe a koe atu pege ke te wharolo, koe tala monoa te ke nao tote nao kau mai ke tau poka mahe pongpongini, ngahi hiwa maare ke ni hanga o atu, ngahi mea otoa pe tati whetu si kau ngā po uri, si kau nofo po ate, o ku ongo rere a te tau ngā hiwa e pongpongin. O ia whawhe te pe ke mō nofo mai pe mok pao tau ke tau lawa e tau ngā hi leo o hengen ko la e he pongpongini, ta ko ia ke whatawang pe te tau mā o ngā hiwa whewhia. Kau whoke atu te wita mō ni wela ka tau ka mata, mālo.
0: Io wha mālo atu hei nā e, mālo apito, pe a ko watu whoki ko tau uraki whasi tau olunga e pongpongini, o atu ia he funga mo oni a koe hopo mai e teine. Koe mea koutokangi ae o ne vila mo uena, koe hae teine, hopo mai e teine. Pe koe huinga ea ka tahine, pe koe mea, kakone, pe koe foilea whakaha amoa pe koe ha, hopo mai e teine. Koe ha o wakaiki ai e vila.
1: Io, o kumoni, koe mea pifuki to whakaukau kei koe tahine. Koe ia. Koe asio e teine, mantiu mai tau tamahi wa tatou iko teine.
0: Koe ia, hopo mai e teine. Ka tau whanongo pe kiai, tau wakai kiai pa mouena, e lava kako e, tau fasta olunga e pensio e pongpong ni, funga monia, hopa mai teine, ko watu ea, pa ma, ko e piso pe seruin silala vea, pe ka uheina, pe foka ko e onevela, pe a pe ki, nau tolu koina kau mai ke tau uraki polo karama, a hikure o foka tua meria, ka son tavo, mene nai te hois a san ki, a, Fefetu koni Europe ku ha me ya to tani pe pe ka komise kaloni me kautu fikapa pe foki ki a ala pasita lu au pe ka Simone tu ifua a vala pe pe ka lile e fareta a selui matai se fesi pension vifita angi na finau mui hou ma fare vai pe pe ka af kaloni hea ta se ni urakai polo ya ku top tal folau Paula Reveni hala fitua Faifekau Paula Moala, pia peheka fonua ki hau, si Ratlani via, helame fifita vi, lisiate funaki, penisimani va eno, si kangaluafe, takiles tuukia, pia pefoka lisiate alotima, pia mo ahofusi, wavaimaka mosione latavao fetuani. Samson Tike, Paula Tatafu, Fretipani, Saya Tayone, Wate Tolkau, Amasaya, pia mo topuluka. Pea pe kak moutou koini kumou kau mai ke tau polka maa i he pongpongini ki a Tonga Cliftoni Mohenoa. Pea pe foki ki a Paula Revenisi. Ma wako mau pea Paula.
1: Masi. Kau e nai tau feni a tau tau.
0: Koia, koia. Pea pe kasioni kau fusi finau. sione malo apito mo kau mai ke
1: poka ma sione
0: kau watu a fasini e wena ku te ata me hena ke avia a fasini malo
2: io a pa mala da bito te vita mo vela e tau staff mala e pong pong ini ka tau bench of ka ko tau fast tau lu nga ta ren ko mo la ve ki he ku re ko ho po mai te ne go un mana we fo iwa fa mo ka ore au te ne sa mo ai ai ko tu fo if ui fa fe fin ata hine e ko te ne i fa mo ai a tu mai be mo ai ke si a te be ke u si ka fa no re te au nau si me a mai a pa hat mo island pe o ring a ton a valencia o tuiva be ki a i va fria maria coret farmaka mina fetu penetet mateo clausia ha un tao pea mokna to no si me ama e wi ke ko be ki ta por kama mo si lot hu fi ama ta por kama ta ko ata pe ta mo no atu valencia tu iba ka ko ki ke ma wa folau a ha mo folau le le ma pong pong ina ne on ko o me mai ki he me fai ki ka ku o fa pe ke ke ha le le mai a pong pong o fa ka ko e pea ko e tu mai pe ko hi tu ko me pe ki pi so pe gas but spis of strong cloud ve si ta ta ku ta por kama ne lava le i pong pong ini pa ko ya am onda mate foket ka mo ko hi mo kina tol ko ina mo sala ka to mai malo opito ka foket ka ta ka mata eta utas mala e malo
0: e o fa malo ko ina ka ana fenga mari ko ni ka ne vela ne vela ko hata ka au ka eta a pensio e pong pong malo
1: e o malo vito te ta ko fi fi ala hi ko e Asi mai ko mata pure, tai no ke ia ko ai, tai ne ko hua vai maka. Pe vege to eta ka fa spi freti ki Britania, hua vai maka ki Amerika. Pe a to mo huni, pe mo pe pe ki Hawaii ki a Swan Five, mo li mi pa Five. Pe a fogi mai ke ke no logi a Paula Leven ki pe mo ana ana po bua Maria e pe ko e ka specialo pe he poni o manmua pe ma sigon ko ala fitua una una wien he poni mo tau tolu man canceli pe pe ka mo fi ke tunga fasi mo tangi atu kuaf fa flaxeni pe a kai ko ia be foki ki a Paula Moala ke fai fikau ki Hamiltoni ma lo e kau mai pe pe ka ta gai mausa pe mo kare sita mausa ko ia te foka teita kai tu i mai ka tau kamata tau dolu e
0: eh? Io ko fa malo atu e vela e pa ko ate pe fasi ko ni pa mai kai nga veitongo kai nga veitongo fa mana tu atu ho mo fenga ko ia ke mi sini kosi ki si i ave ki he fa nau ki tonga ko ia o ku whakahoko ho mo a fenga he auto noa ki taripaya ko ate fasikoni pe ma motor ka nga vetong mo pe ka motor ko ha motor kon fraho ki taripaya e to na ka u pe pe foki ki a pe ko sandelu o mo fata fa mana to atu ka motor ka ko sto to ko ko ya sandelu ate fasini fa na ko pate ate fasini pe ma motor pe ka motor ka usela mo lotonga nga u ka mo fa no mai ki ta u por kalama i he pong pong ni malo

0: Moi pure lahi ana popo o fat ka mo malo si a ama ke ta po kama. Ta sen wala kai malo si o kama ke ta po kama. Tens man vai no me ka fai lori me ka fa uri ko tope. Pe po kosat ki he hemiton ke ta ta ko to ke ta ka ta kles tu ke malo si o kama ke ta po kama. E ki si fa na o pate te vita ma fat ka na tolu. Pe pe ka fare si u vea un ka ma mo tolu. O fat chon ka fu si na. Malasi okei mo ui mo si kauwe ke tau programma e o fat ka koi malo nga me pe pe te pe si tanga tako tong Clifton mo noa malo so mo kau mai kau klose at tevita mo ni vela malo
1: o fa malo atu e na vela kua ha fainga dena ke ave kia e tau a fika hiva he pongpongi ni ko e pere i e hokulua to
2: vela vela kua ave kia siana ka nima ni asia ke ta siana ni afkalo ni hea eni pe me hantili e ma ku ae sa la de tupe ku ma ku ke fai ka wa e a te fasikini ma au mazi afkalonea pere i hokuloto pe a kai koi ape foki pe ke tibi ka utatao ma te ita e tangata ko pongi a Ulf Graham Nikolasi pongi a Ulf Graham mene timi ki e fare tau ma koe ni istamaki kai koi ape foki koi timi kupenga misi ko lopeti loketi Steven Loketi ki pe a kai koi foki unaka foa Pepe moe toenga e o timi ko whaone lua ula, hema, pe foki ki e toenga e mau kupenga whenga ke mo unu mai he koe teu e tau mea koe ni ke wika hau e mea ka wai wai. Pepe a te whasiko ni mai ka wai wai kotoa koe ni a e taulanga pua tare fusi, pepe he foki ke toenga e toenga ngahi kulupu e uhei nai. Kai ko ia foki ko mana dui hako to wa ko ate fasko ni mau tai ne sios te poni wa be ki a Daniel Alcol ta wa ta la monu wa tu ke te we oi oi konfernis kon na te ke me atai ki hapai pe a kai ko ia be foki ate fasko ni mau halo fitua malo ki a mai pe mo e to na ka ta ma ko ni mis ka wa mo pe be ki a Fretti Panni pe mo Fret Fonua Fret Fonua o fa la ia tu e Io. Teita te fokat ka koe?
1: Io, ko whamalo atu e one vela. Pako atu e pe fasini pe maau a kau tangata koni kia Santavo te vita manukia mo kumisei kaloni mo kau tufi kapa. Pe a pe foki kia Hawaii malo apito mo kau mai. Ko mea pene taha te vita ku kumaa lie apito. Nea eto taha na tohi mai mihena ka te ao tala mai. Koko e pe amo te vita manukia mo mai me fu famili hiva kamiwa. Kako e kau te vita, te vita manukia, te vita maka, te vita ladu, ko e kau re o vare taha ia i e famili ko ni vela, eh? Kako tala peka te vita manukia, ke ilo, sio ko e mea ko ni kon o mai pepa me ihena e te vita. Te kai ke asi hake a Plutousa, pe apehe ki a Watekini. Kau tui pete na asi hake pe apehe, kau atai pe, mwe fasini e uhena ma linsi pome ki elai, ya mokin motolu kotoa kamata foki ke ahwa Amerika ya mom ange ko holave ko ya san faiva
3: io
1: ya mome ata pe ke Paula Reven Paula to hima ye pes Facebook ka to asila apina ke to gnere ata pompongi ke to gnere ata pompongi e Paula to ya ke ke vilo e to asila ke to ne ko ala to ke vilo awa apina ko ya ka ko e ko ta fika hiva ya ko ke pompongi ni ko e pere i e hokuloto, me he lo kete o te whereinite. Io e vela
2: kumai. Io kakaki koe toki hu tō mui hake eni, koe karamai koe taha eni sene, i kia Otu Houma Kulamatangi, malo ngā ue, a te whasiko ni mau taha eni ho ngai whasi manako o e houma e. Io.
1: Io, ko whamalo atu e vela, koe tau fika hivana ke pongpongiri, Loket o tferinte pere i hokuloto.
3: Pere i hokuloto.
1: Ato ai pere maau e osa yas tua kalau. Malo.

0: tata mi yosta mi te wa no apa mi to lu e pom pom ni pe ko ta fika valu ya ko ke pom pom ni e vela
1: oi
0: to na se ti to ko ne mo mi si o ta eva i palatas we na kama fok ya ka te ko ko ha o va kai ki fasini malo io
2: a o ko e mahalo e o ne vela mate vita ko ka we ni ki fo hi wa no no ta ko fa e kolope ai ai okso ko kopeta ka do repeat di be he ko no mo oni ko kanoloto ko foi hiva o ku mo oni e be mai pe ki foi hiva ya to ku ne mohe o misi na mohe e ko ene mohe o ku ta eva i palataise ko foi eva i loto palataise pedi aha ke hiki ta ko ko loi ko sete misi e ai au pēma rewa ka koe o whā moi manako te uware launa ki si o sino. Eh? Am sia ha o whaanga o kumo whekita pe am holotona. Eh? Ai au atu rewa e fuhi whaana wāpi he. Koe o whā moi manako una whanonga whata. Kike ha me e koe whanonga o whā alfata moi manako. Eh? Paku una whanonga whata. Kako ne vale lau koho no sino kai am sia mo ahano o whaanga o kuna whekita. Te mohono lotona, eh? Ai ego ni whaamu, ni pehe, to ranga o whaanga tēnā whekita, tēnā whek loake, mo eno loto, mo ene whakaukau. O ko alu whatahu kwa, o wha, he, mo me aka koe fwoi, ko fwoi, mo respeta, o ne wera pa repeat pe, eh? Ka mona pita, ka ko tui, whapapau koe fwoi iwani o ku, kono fwoi monia pe, e fwoi whao, ko kite ai ke ua he kone foi misi pe anaia una eve para ta ispa e capate ho kate a ua tol e loi le vai ai ka ko tu iko lo to e kana lo te foi van ka foget ka mo malo
0: io ko fo malo a tu e wena e vela ko e ka weni i he tamate no a se ka mi ko te te me ai o lunga e vela o ko te fa nga o mo ia he ke a kita tol ka fa no o han e pe ko la weni a pultosa se ke tamate pultosa he koe punake aya ko fa anawa punake ia a hote na mari ka te na eva i palatais ka ko tala mai foke ko hang la por to sa o ko hang e nia hafuinga tava o ku tu o ku me e tai ku i ku pa ku fai fe inga ki ai ka pa o e ka ke te fa hane fa kau kau ka pa o e ka kai o fe inga ki ai matu e va pa to na tom ke te hane fa kau kau e taha ene fa u ene pehe koe ne mohe o misi uta eva i palatasi koe foi mea iam kai ke hoko ia o hange koe te whakamu koe ke fui ngatawa kulawe i Pultosa koe se ke maari e koe ngai mea koe ia to kua ne mohe o misi hange koe kulawe ka pao ne pehe mai koe vani ko palataisi eni uta ulotonga iai he ka pao ne kai ke hoko foi hopo koe ne fai palataisi he kai ke tau pehe he kai ta nofta tolu o mohe o misi ane fu me aloi ko ya ka ha va mana tu ga ve
3: ba ba si te vita sio ko to ki foka ma o po mai ne foi bea sio ko ta no ve ki foi ho po i palataisi a i ni mo atama mana to na ta no ani nai nei sia to tai
0: ko ya
3: ka ke lava he a ko i sia to tai ke foka ma o po familia ta
0: ko
3: ya ko mo ni hange ko lau sio foi fa we masi blo lot tamata tau be ni te vita na ne fa vo hiwa wisa ai wisa si o fani ko tangi tau pili o feo ki mo o fa vivili hopo ate mo konse disi kaine ko o fani kai to hiki
0: mali
3: ai ko ne fa ube ya ki ono hoa si o ba ko te foi fa ube ni hange ko lau hina foi vespe ya ta ka ke lo mo ni mo ni lau ko masi te noa ko te noa ya ai hiwa a fu motu ko te noa a fu pau he nga hiva ko ni koe konferenisi moi mea. Taufa, taufa tonga. Ai ni hui kai sō dia.
0: Ne ton gave fasi ima sō dia.
3: Si na gala pia te au he nau ki pētue.
0: Ki maringa toni
3: he puto ngai. Hui ka taufa, he kono mō ni koe. Na e kawe asi hake ai tō aga se tia he taibi koe. Ke ne hanga hake koe. Manui na asi hake mo tupe taiki. Na asi wataha hake. Ka na e kawe ki fwoi toko tolu e koe ni. E koe stai taimi koe unau tā ai hake ia koe ha kauhiba toko lahi.
0: Ko whamalo atu. Hange peko mea koe ku tuku mai e uina. Whamalo atu. Whamalo ka misa watekini. Hange ni e hataha na e misi mau mau taimi. Tamei tori tori, eh? Mari apito apito. Wa ta mena wena gav guy. Eta fasi hoko.
3: Fa mori mori.
0: Ko ta fasi hoko. Ko ta fika fitu ya me manule ongo. Malo wena.
2: Malo pito e vela mo. Pea mo te vida mali apito poni. Au ta fi au ite ta tolo fue pa mo America e na hu mai. Wa malo ta pito mi sa te kin pe te vita. Pa mo gna tolo na si ka mai e ka ko ni ku mi pa o mai ke no e ne vela pa la reven. To ku ande un mo o misi o te he ka hoste ai. Mitsi a kwa moto. Oh, te he ke no lo e o fatu. Krisa latini, malo se o kaume ki tapo kama. Pea pe fo ki tata koe nako fare ice putosa, malo se mo kaume mi loto Amerika fa fifia. O vai maka o fat ka koe malo se o kaume mo ame ki tapo kama ko mo kengeng aho e. Pea koe e te tukate pia maore koto nga pea mo e kalap koe e kiri te fua mo motol mo a ame. Pea me inga hei tano a ahina mau inga pita. Motol koe inga inga we anga. Kum sei kaloni me kau ngā we, kau whau lori, peki he kau whau teksi. Ake whangi ngāla si kau ngā we me retirement, me ngai whare maki mo si ngā we mai. Pau kia whu me kau ngā we me he airport di vela mo te wita, ngau si a ame ki tapu kama, mā lo, au pito. Toko whepe a whainga whetu, he ngai ngā we a ngā kotui ku nau toru au ngā tia e tau ngā he, wā o e pongpongi ni. Tai mpongi ki tau mo, he mā lo lo, kaku pau ki tau ngā we, kui ko tau fatongia
0: ai
2: a
0: ka poget ka ki
2: mo malo
0: pito io fa malo atu e wenai pe a ko fa malo atu ki a etiti folo ha opuri pa ko ke sio kan e fo i asi mai pe ko ni e wena tala mai ko mo he misi na he kai ha paskala ke i pala taisi io ke mari e ke ma mo de la gala mari e pato ere so di eti e ka ko me a pe ko folo ha opuri fa malo atu ka grifa latini pe a kaje vela ko ha o winga a me agona na tala mai ge ha
3: tohi mai tohi ma a o tho ma ko matangi mi se ni ko fasi ko na a to anga se ti
0: ko ya
3: a to ko ne mo mi si na e tonu ke fika uluaki ya ka ka mo ma fika walu ka ka no mai homa ko lisi ko ni ko o hiba ba ko lo be uina ko hiba ko ni na sa e te ita ke fika uluaki
0: ko
3: ka ko ga te tu ku va be ya os venia ko walu au. Pero nga o vare, ai venia ki fua malo ka te evita, ene hanga o mai fasi ki fua no ngai pauto ki alu. Ka koe huinga pia e o tohuma, hono o mai fasi o fika walu, o nga os venia ko walu au, fokeo ki ape ko nga ue au, o kamatau he ono.
0: Iyo, o fua malo atu e vela, ai ako tau fika
2: fitu. Fika
0: fitu enta, alki ai Kuena?
2: Kau?
0: Kua taa kia aukea fasko ni?
2: Iyo, iyo, malo pito te vita kuena kusi, banko si, puaka anuela si tuliki ngau heo, no ka koia edidi, ofatu, heka paskala kia ai, apeo boi miske heka paskala, iyo, ofatu, ziu masi kauma kita poka mae, tea koia, teina maka atuai mai, si ngahi kulupu koia famasi no mei, ofanina, kurup ko ia taulanga potal fusi fa ko fi mea vai ko lele a te ka poita mo sera pe ka po ko lele fi pe ka mui moi pe ka lu isa pa mo ma hola mo ka fa ma sino pe fo ke kurup ko ia kari ko ma vai tani o fa tu e fa bukle ka mo viola viola sanali o fa la het ka ko mo mo kurupu o fa pe fa nga mare mai mea ko ta mi hena wita tipo ki aplikta no pe pe ki a se vestute a se la oska mo na tolko ia Kosi ki Glen Innes ki hape mata me langi, ke ti koni fa munoa, ka pefo ka tina mo tau, ka te kita ngata ko pahalahi mo ki nga tolko tope. Iyo a ofa pe o ku whainga maare mai ngai mea ko tope mi he, na si kau fa mai sino, pa mo kumo tolko tope, kau awa o sanso tike, o paat ka pau ke a amai, te kato a ke awate mo siniwa touta, mo kumo tolko tope fa faktai, te ke a topu luka pe mo talof mo to ko da pe mo a mai ki da programa o nga ke ta nga hiva o e pong pong ini ka po ke te vita malo
0: malo apito vela ka foga ka te ko pe ko ta mi na malo
3: io malo vi da tita a te fas ko ni ma ko ta ta o ko re tu ve ki a o to ma ko ma ta ni ki se ne pe ga ke no lo tapu ki america pe ki a hala fitua ki Okalani, pe a kai koia pe foki ki ke no lo ki a ke no lo pipa pe ko Paula Leven. So no foki tanga ni ko ke no pipa. Pe a pe ke Fred Ponua, Fred Pani, pe a ke no fomuri to mohuni, pe ki a Swani Faiva, pe kai koia pe ke sa Samato, pe ka tolak farsiva, pe a Pongia a Ulf Graham. Kai koia pe foki a te faskoni mai kaulere lori po uri koni kamata hengi hengi koini. Ko Mosati Pauta, pia mo vainga teu, pia mo nau kau ngā ue, pia me kaulele lori koe ni, pia me pēkia, pia masiko ni ko tasingata, ofa ke mou mauha pongpong lelei, pa ko fa malo atu ho mou kau mai he polkalamani, teita, foki atu ka koe.
0: Iyo ko fa malo atu e vela, pia ko atu e pē fasiko ni, pia ma au e loni tui pulotu, pia pē foka nau hakiri tere pō ki tonga nau,
3: Ei,
0: ama nau. Koia, mokukulo tai tonga fok. Koutu ipe hao nau mua mea lelei.
3: Kaya lelei,
0: eh. Nau haki terepo, pia peka etiti, kilifi alatini, rekoti tonga, pension fifita, puku hifo, fare aisi pultousa, te vita fakava, peka hala fitua, pefoki kia misa watekini, paunitolu taka, afu kaloni hea, osa yasi tu wakalau, peka huawai kumisei kaloni mkautufu kapa, tevita manukia, sion tavo, farisi uvea. Pea peheka selui matai sefesi, sione kafusi finau, Paula Leveni, pea motonga kriftoni. Pea watepe fasini maau e Paula Faos Malanga, malo apitu, Piula Faos Malanga. Koe tau fika fitu ea ke pongpongini, te usani moviki, pea meihe manure ogo malo.

0: ko e tatami to tamini te wafa ki he fa I he pompong ni kake ko e tau fika fitu fokia ke pompong ni manu e ongo te usani mo viki pe a fatau nga pena e ongo lele ya e vela tamai e na wakiri pa meitonga ke tau ange ke senturi kone lotu kwene te pile ke tango e la mu ai e
1: o falahi atu angi
0: e ma alo apito e faka fe nau te kwao te fe ngau ki ai vela te fe ngau ki ai ke walo kake kata foki mai ki he ta wena ka mafoki atu ka te koi ka haa wakai ki fasikoni pia me he manre o ngo malo wena
2: ai ko fa so ke nego fa sia me kolo moto a man leon o pa ku ke ya fu a kai lo lo ke iba ko ni ka pas mai pe ko sani mo vi a ko tu fio e ka kala I fe ohi ai ko ya hi mo bunga pa ku hulu pe lo to kolo moto ko te pe ke ai ma fa lo lo to pe fa sen ke sani mo vi ke me I lo to kolo moto ka ku ke ya ha ku wa kai lo lo ke hi van ka o fo ke pe ka mo wa malo
0: io fa malo a tu e weina e vela hange ko mi ago ku la ve mai ja weina ko e ku ki ta ka a fo ki a manu e ongo ko hui ko fa uni fo ki me e kolo e ki e
1: o kui pia o ki me ne fa uni wa
0: e vela ka ku ka mari mari a pito pange ko ni ko no a o mai nga I hiva I he pong pong ni pe a ko fa tawang e pe mo tol ka fa nongo o kumo a panongo lele ima ke tau polka mapa kuongo lele ya tatau pe ngalo pe pe a moe ngalo e a kage kata foki mai ke tau fika ono ko I he pong pong ini ko e mos mos koula eni mo hiva ko ya chou foketi I he pong pong ini pe a ko ata e fasini ma e kau niwa fo ou koto a pe mo e kau niwa kata koto a pe mo me ama ke tau polka lama David Manukia mo me a mo fanongo ange ko mos mosi eni pa mo hiva ko ni na wa kiri pa pe fo ki ki a pisila a o ko ate fasini mo ki motol ko to a si kainga pe a me he mo tu ko ya mala
1: vai ko ni to wa
0: io ni to wa vai ko ni to wa fo ki pa me ni wa a top tapu ya
1: Okay.
0: Ogu na ke ke pe foka ngoni wa ni wa tapu pa mo. Ko ni wa fo wi ko malabo vai lahi,
1: Okay.
0: Ka ko ate fasini pa ma moto. We na ko ata me na ga ga fasini malo.
2: Ya to mai ya ma piula pas malanga, malo pe choka ma kita po kama, lon tu pulotu pe pe fo ki ki ka Amerika, malo ke na ka mai a pe mi loto Amerika. Na to ko to pe mi ngai ngai anga, na pa na ma kita po kama. Na tolu koi a ke a o ke e tau fasi koi a tika o no fitu pongpongi ni pa poke a malo.
0: Io, e wena ko tau fika o no ia ke pongpongi ni, a e mos mos koula e pongpongi ni, pe ange koi mea kone ulave koi ki ai, ko ato e pia mai klapu koi a mos mosi I Aotearoani, pe a pe kakmo tolu, ka inga koto a pe me vai ko vai lahi, me mapu a mo fanongo mai ki tau polka ma I e pong pong ini. Pe e foki e kuato e pe fasin mao Samson Tike, Paula Tatafu, Feret Pani, Saya Tayone, pe ka wate tol tau ma Masaia, pe Mutopuluka, ate fasiko ni pe a maa ki Moutol. Pe a pe ka ki Moutol koia o kumo mea mai I he ope, ki a loni tui pulotu na hua kiri telepo, etiti, Krif Alatini, le koti tonga, pe e foki ka pension fifita puku hifo, Pare ais pultousa. Te vita fakava, hala fitua, pepe kia misa watekini, pantol taka. Af kaloni hea, osa iasi tua kalau, pepe kawavai, kumisei kaloni, David Manukia, santavo a farisi uvea, pepe kaselui matai sefesi. Sione kafus finau, pepe ka Paula Reveni, pe motonga Cliftoni Moenoa. Ata pe fasini ma motol kainga veitongo, pepe ke kawako tutuku koia, a sante lu I he pongi pongi ni. Vela, te hata mela?
3: Teita. Ave fasi koi ni mai, tangata koi ni. Sio mai koko kepi, Tangata koi ni koi koi fuafua Pacific Islander ia, iyo. Kune hanga o maue laiseni I Nusilani kene whakatau atu ai hosi I whanga whakatapu, Kau noi manu, Tangata koi ni koi manu ka fua faiwa, Kau maha noa po te slaha faiwa, pea peke a oto kona fua. pea kai koia pe foki a te fasi koi ni pea maau soane faiwa ki ki Hawaii e. Koia. Pea pea mo family faiwa ko tope. Ngau aunga koi ni ngau lahi ko fai man faiwa tau he ngon fulu ni fenga ke maa lahi ni ngon tok maau e ni e. Koia. Fua tau fua fia fia ia. A te fasi koia maau pe foka fausbi freti ki Britania, Hawaii maka ki Amerika. Pea kai koia pe foki ka kai mausa, ka uma kalesita mausa ki o tala pe pe foki ki tai ni ko na wagri na wagri o fala yat kali koi ma lo ma fa fe de ma fe ngam de vita ke matu o ta utu ho pola he i he konferni i he ka to ngai lo tu e
0: ta wa ngai lo
3: ko lo pe ke ta o ke de vita ke si a nga ho fa no fa ka ta o he de dio e io ka kai koi pe foki de ta a te fas ko ni ko wi lo ko e a te fas ko ni mai ka so ti a tu tu ko to pe i nu si la ni ka te fo mata la ingoa mo fano mai ko ilo fa mo fa fano mai be re dio pa te fas ko ni mak mo tol fo ka tu te bita
0: e o fa malo ato ko ta u fika o no ni ke pom pom ni pa tu he mos mos ko la mo tol ko to fa na a pate a te pe fasin ba mo tol ka fa ta u ka un au e ko ta lo ton an au e pom pom ni a te fas ko ni ni mos mos ibi a mak mo tol ka America ke ki fo ka te vita manukia te vita ki fa no ngo hena ko famili e ne kuna ki va ni mandoi ko siri va ni motavak
3: oh
0: na tala na tol ta o ka ki ta ka ta wa i hele o le rei ka ke fa no wa ne be mo ni be kai malo

0: misa watekini. Tapau oku pehe amia kugeto himaya talamai na lele ipe tangata kakuhanga kaupalangi o ngahi pe o wakke le o kovi au. Koe, na tala noa foki vela, tamo toko tahani na ne fawe hiwa.
1: Oia.
0: Tamo tawake, eh? Pau e te ange kiai e fo I konga go kuhuo pehe, I kai hataha te tu o tau.
1: Oi, eh?
0: Oi, oi. O hangi ko tala noa koni e fo hiwa, ko tala noa foki eni. Si maloloa ki ileka keki haa manaki ki ai aia ko holomui me alere kanane toho e waka kuna utokufoku me ta keki ilo masi kaka ileka I mui one homo aiko o hoko ai e whakatamaki kako e

0: tau fika tolu foki aki e pong pong ini ne o atu ya e ngalu fani fo ko famalo atu ki a te vita manu ki amo misa wate kini e homo o famanatu mai koe kate au iho koe re te o ki mua se ti ou e ne kei utem batu ya se ti ou ko e e filiseti i peni aku kako famalo atu ki a ki mou pe ato e taha pe foki e te vita manu ki a ko e kauhiva koe ni a ngalu fani fo o pe e foku lahi ono ngai fasi ko e fa'u a maia putu imaya pe ko no hingo ato tonu ko siale la tu ai ngahi fa u ko ni ai ngalu fa ni fo ko motu ai pe fo gia me a mapu de malau ka ko ke si han e ko ko kulau ono tala mai ko e ate vita la tu pa pe ka te ka ko e te vita man kia mo au te vita ma o pe ko e ko ka te vita e family o ka ki tau poto tatore iba. Kaje, ue peo tau tari e niti o tatore e te vita. O mai. Ka pa utau o ka ki tau poto e iba. Ka po e peo tau tari e niti o tau tau ngā ue. O mai. Ka ko fa ma lo o au ia. I he tawako ni. O mo kau mai ki tau poka ma i he pomi pomi ni. Ko e mea peko uilo ki ai. Ko e ngā hiva ko ni. A e ngalu whani fo. La e pito pe buna e kawa e o ka hengi hengi e whao goe a mai a. Ka ye, ka ufoke atu ange e uena ka hao wakai ki e fasini malo.
1: Ai o kumo, o ware hi waka mo poto pehe laulau e vae. Ko e mea mahu inga e, ko e. Fa malo to pide ta mai.
0: Ko e, e uena, ko e laulau fokia, ko e mea peu hau he hi wa, Hanga pe ha te to hanga pe kita repeat ai va. Fela pe no ta mai ko ya. E misa wat kini mo pluto sa. Ko ha wat e vita ki he me ah no toho he ka pala ni.
1: Eh, au ki lo va lo.
0: O to ya wat e vita. Moni a te vita manu ki ai. Ka kuwhare hiwa kakala poto pea hiwa himi hiwa lotu e.
1: Mui whapalangi. Iyo. Mawa pito te vita makata o maikisi katolo pongpongi ni. Koi kawende hiwa maari e ngal whani fo. O pewa a mai tata whapakita hei whai mahan ki la. Koi isa o ka hengi hengi. E ku whanau koi ki fwoi hiwa te vita koi fwoi hiwa fwo loa pene a maheni koi hiwa fwoi ne ho mau fitu me ha. Pea o ku hange ana e wha upe nia ki ha whahinga koi me ana e hoko he tai ni hengi hengi. E waspeto i ma a watike ni on pe mai. O hange ni ha taha nai a hengi hengi a hola gari ake mari hape. Ha, pakoi on pomi ki pe. He ko hi ko ta mai fa o fu ta to te ta ma ka ki fa no a ia. O fa ko to pe o hina. A ko ta pe ko ne fa fa o ku ne hanga i lo ka no ka to ka u ta u le le be ka ta to. Ka ka fa te ti fa la me ta e was pe me ani isa o ka hengi hengi pe a ma fo a ata. Pe ko hange e u ne hanga hulungi ai e te ngoe kakala u ne hulu. E te ngoe kakala te vita e. Pea pe mai rewa ko ha foi e malata o ku kei fatakau pea mo matala e. E se ni loki o e tau tangata ka koe foi ala mea o e kolo kakala e ki aki o haa takalaua e. Mone o pito pito pako asmai a wiloket o e otutonga e. E ku kei mahei kau hono pulupaki. Ise isa kako hono sisi langakari e. Mwana opito, aya waino mai te koe oku, koe fo ime ako niko hafo ime anai. Ofu he hengi hengi o fatakao mai ne fakau kau pe ne fa oe fo hivani. Kako mare e pe hono tuku i mai kohe ngan fani fo e fo hivani. Oku tiri vale lei mai e. Alu pe o, opu mante fo kuku fa alame pika te vita punake talamu fa tala. Kau artist ko unau hanga paka fasi. Mono tiri wako fuhiwa ke hohoa maari. E maari, api kawai ne fuhiwa maari e no tui mai e ngalfan po. Kako e te fokea te vita malo.
0: Kako fa malo atu e ue na mone apito apito meo ke lave koi ki ai. Ai maari e koi a fuhiwa ni wisa au ka hengi hengi e. Pea hangepeko pea kau fokea ni ai kau tamea. ko ne ta mai pe ta o silo pepe ko ngal fa ni fo ange ko ya ko fia wini anga ka ka ta me ape ka ko fa malo ka te ko o a to ko ni mai ko ya ki ta por kama I pong pong ni ai a ko ta ka ta ho ko atu ko ta fika u a ko ya ki he pong pong ni e wena ka ta ta ange ke wa kai to ta ko ni ku he lai ni pe ko hai ke ne ka u mai ke ta por kama e mai le ko ni ko ria ke fa mormore
2: Oh,
0: Fafagda. Yo, Fafagda, sure. When I Tanatana, who may win, I drink a maricon in my Fafagda.
2: I get I get a little bit. Hanga pe ko he view aku. Ko fu ifa u ye mahalo kia ho eiki. Kapauti mo si panongo, kapauti ke mo siya hipo ki kwa lau ki ki har mamari ano fu I pe mo hono apo ko fu iwa. Ko fakau kau e dovia ko fu ifa Ya awake, ki he awake. I tak ko igi ai na ko ho iba o kuno filo to ai mua. Pe a ko bi ko gi pe ki ko motol te ko kap te vita. Ha ko ko tap mo ko te vita. Mo ni pe ga un da mai. Ko gi mo pe motol e iba. Ka ko te vita ia iba ini fo family pe ia o motol. Tamakona nai ui, tamatau dia. Tamareo dere iba nai fauhiwa ia.
1: Kei.
2: Tamarea, teita finau. Pahiko nai pauri.
0: Koia, koia.
2: Koia. Koki mea pina kuku na dada, kuku
0: Iyo ko famalo atu e fafagda ye ka hange ko ni ko to me ko tu waki ya ki matolu pe ko ikai ang ma poto pe matolu he hiva e fafagda ka hange ko tai mi ko e ta ke no foko e fal kala bu malo na ki fa ka no fo fi ma kate au e ko tai mi ko hai pe no fo fi ma kate au o fa no wat ke ne hiva te mui mui ai wa ko me na fa ha lai ko fa no wat ka ko e Kaje, kago pau be fokia ke pehe fa vanda, eh?
2: E gomo ni la ia.
0: Oya, pau be ke pehe. He ko tango do fi pe ka ko ita ka u iba ya teau. He ko fa no ko fokia ka ko pau I lo le va e ku hala. E ka pa de ka na no fa ta ke sa be ku iba, eh?
2: Kaje, e van tu di vida po
0: puhe. Fa malo at, malo abito, eh? Ka mai ke ta bol kalama. Fa malo at ke ka ta ta ko ni pe me fo no la hi, a ke ka mai buena. Ko eta fika u hai pong pong ini. Ko e ko tui pe te whanongo mai kau tangata pe me Amerika ki eni. Ko e mo whanongo mai pe ko kau ni wai pe eni, eh? Ko kau ni wai pe eni. Ate e kalapu ka whataha, fo I pā ongo ke tau whanongo ake ki ai. Ko hataha me hena wena, malo?
1: Iyo, tuarai pe ia maa whawhakta, so gana si whae tu pe me a aha pe tangata. O whata whakta ka koe malo si kei a mai ke rau ponga mai, o whata lahe ka koe pe wha malo atu mon pe lawea. A fafakitahi koe asi koe foi ala mea e koro kakala koe ki aki hata kalawa I mon pe ai mon malo o pala yat ka koe e fafakta a te ben pa man ka fo faiva pe amo protesta faiva te vita mba moi nga we fo o ko na a kamata I pe ta fa malo la te ki ai ta fi fi ai pe I a koe ongo fufua tonga pasiki kuna lava ke na laiseni ai fatawa te tau ho siu fai fatapu pe a kuamanake avia fa kontena I tonga pe a kai ngata pe fo wala ki ai a opa atu pe a peto kumukna toko tope kuna siki a amai kakoi ke kapat kumonga ingoa opa atu kasela malosi o kaume kita prokama pe a mukna toko te vita to kolahi kina toko nasi fanongo pe kakoi ke nao lava toitoi hake Sinau tolu pene, unau si toitoi hake, koe ta lava tutu kuatu, eh? Koe tāna ni ko sion ka fuswi ngau ke a mai te. Mālo o pito. Mālo na te teo malanga tanga tā te wito ki a folo ai e. Mālo o pito. Ia ka mō tōl kotoa si kau ngā ue o mau inga pito. Kum se i kalo ni me kau tuftapa mō tōl kotoa pe mō si lotonga ngā ue. O pa pe e ongale lea tuti toi ngai tauhi lā. A o me foki fi kau ai pungpungi ni. Te wita mālo ka foki atu.
0: Io fa malo a tu e wena fa fa malo a tu sen ka fus final da mesen ka fus ka ka te vita ka ka ko ha e lo o sa yang ke o na ke to me ko ta mai ma le ku hinga ke ta me ko le o le ko le o ne ia o tu e ta e pau ka ye ko e ta fi ka u ha pom pom ni foi pau ngo mo tol ko to bo a pom pom te te la va to nga u e ata pe fa sin ma mo tol ta ka nga u e ko to ta nga pom pom ni Fitu upeo ki ngāwe me iai, ate fasikoni pia mūtoro. Tau te fita mūtoro ngalu ea, kai ke mausitoho ia ke mūkau, hono ui atu ki mūtoro kau mūwhanau mai ki tau polo karama I he pongpongini. Whanau hopo ate, ate e pē fasini pia mā mūtoro. Te pē ke kāinga me hongo ni ua pia mō tafahi, mō mea mai, fitu upeo ku mō mea me iai, ate fasikoni pia mā mūtoro, mālo.

0: koe tautami ostamini te ua pe me nima uena ka foka atu ka te koe te te ha wakai pa ke whamaa popo mai e peta polka maa malo
1: Iyo aha whamaa pete ka maa o tau mai ki he wakfasi o ta leo o hengen koula e pongpohini koe no ngalo tuku e koe fasi uraki ia kone whama apu opu tau tole tau whatunge e pongpohini pia kumone apu tope re whanau ke kore siko tupo pia kuhi koe tatai ni kano loto hiwa koe ni hiwa maari hiwa penina I loa fuoloa e tabla a hiwa ni pia oku tanoa peke whanau ke pehange mai tupo korisi ko te koloa matuku anga I te fungani pa matuku anga I te mou e koe moto ia ano atamai a koe whanau foke au ua sanuari o e fitu noa a ini mo ua e whaingata apena e ton ke putu e anga anga ma lo na I kai ke awa mai a whaitoka a koe ia ku atpe whamaro ke fasfa umare ko ni e maka whamanatu taitusi pehe ki e halanau soli Nisi ume whare tungi mare fihi, ka koe koe ngata ngaia e me whakahana ua ki he apini. E mona pito, papopo pito kana loto fu iwani ku mau inga au pito pe ulo loto au pito fu iwani whakahana ua ki a korisko tupo, pa kutu I koe ki hatahati me ta e ongo I pe moe ofa I he iwani ka koe ape ako tupo a e. Iyo, ka u atai pe whamalo moe wha mabope programa ko lawelele Programa koe e ngai hiwa le o hengen koula. Pa malo te te wita I ngawe lahe no to to o mai tanga hiwa I he wike koto pe kawe u hiwa e wike ni hiwa fa pofa hiwa le li au pit. Pe a koe o ate fa malo ke ngawe lahe koe ya. A fa malo fo ke na tolu koe ya ni he ngalu o pe da fide me Amerika la. Fa malo se na kau mai I he wike koto pe. Ko la ve ko tain ko na hehe a ho ka ko tu he tain ta tau pe o ku mahu inga ta pe ko na u ka mai ta na lata ta na fi fi e polo kalama a te fala he te mo do ko ta pe fa ma lo at pe a ko ye mo na to ku tau ka nga ka I he tau polo kalama he pon pon te vi ta ma lo apit pe ga re e mo ke fa ma lo pe o fala he te mo to mo fa ho e apit ta fa ve pe mo to wi ke ka u tain ta tau pe I hoko a te pe tau ngai polo kalama hiwa o e leo heng heng kou la I he wike ka hau. Whamaloa te mea katoa pe, te wita ka whoke atu, maalo.
0: Hiro ko whamaloa tu hina, pange pe ko mea kena whamaloa, whamapopo mai ta programa, pe pe whoke ko whamaloa ka ngau tolu katoa pe, na nau kau mai ke ta programa I he pongpong ini. Koe whakafe I pe mo tolu, I he taimita tau, I he pongpong I tua pulelu ka hau, ke mo kau mai ke ta programa, pe whamaloa ki he kina tolu kuna u tohi tohi ake o tokoni mai ki e polkama ko ia ek whamaro pa whamaro tu heina maro apito nga ue pe kao ne vela pa pe foki ki a pisope la valerei ta polkama I e pompongini maro apito ko e tonga koni te u o atpea tau fasi pa mo te te uai ta polkama whakausi ki e pompongini ko tokoni whakalau maari e ia whakahoko atu ia he e whaifekau Pia me sastonga hau eiki Williami motu apuaka lele noa ae pongpongini. Whaka mālo kati motolu kotoa I he ope, pia pia foki ki ngalu ea mumea mai ka mumea mālo apito oa.